0: Baba Fendo de
1: iyan me ni wo station government mo private ni e ko ko ni tumo tan wa so ba fe gbo nisi private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ile wo ti government ko ko ni ori kankan to tumo ta fe wo nbe ju oro nti oni tumo lo
2: e lo le so folu weri owo ti fun omi e te fi pe pese ina se ri ire je wa ni gbugbu abi e gbugbu nkan ti won so fun wa yi
3: nipa be oro odun lenu yo le won lo mo ejale oni ba ma se rinu
2: se ri ti are tinugo o ba jare igba ti o ba jare igba olorun ma je ko mi ti di wogbin lenu
4: awon politicians ti ko won ti ko gbugbu nkan je won ti ko gbugbu e je je pe afawon ati family won
5: a se mu yan gan
6: se ga
5: a se ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun ni awon yen se esin to ba lo awon be won yen esin awu e se be ni Nigeria alumo koro jibiti la nfesin se nbi esin boju boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju
0: baba fendo de

0: Iwoye ati erongba to jeyo lori eto yi lo je ti eni to soro ti ko si ni nkan kan se pelu iwoye tabi agbekale ikanni 32 FM 94.9 Ibadan.
1: Are you ready?
2: Rakumi diru kale egure tura se atari ajanakuta yo won mode le dayaka toro ba di ti ka gbo safefe ka ma tara ni baba ju baba lo.
3: To FM 94.9.

alalu barika beyan ba wa ni badan ni bikibi to ba wa ti o ba ti gbo radio 32 FM ko ti gbo radio emi basiru sola oloye ajere ni mo so be

0: FM 94.9.
1: Laughter House. Orioke Tete Premier. Mokola
2: Ibadan. Baba wa ti Olorun wa. Awa fi ben ti ile lowo. A tun ti tabi a se man ta. Olorun jo. Ti a ba ri agbabolu ki agbabolu. Don't go against the contract. Baba, injury o subi meta. Joba wa gbe ile lowo. Apolopo lo foju ori tete wo wa. Be de kolori. Miss of survivor no pe ki se tete. Ama be o iwo Olorun. Jo, ma je kon gba so Olorun wa. Tori bo se nlo yi ti awa ko ba je awon kan yo ma gan wa won le ma yo wa awa be Olorun baba jo bi ati fi 200 naira ti a fe fi je 12 million yi Olorun jo je ko wa se mo se o ti ri be Jesu Oluwa wa amen ah ile ti na lo ku ise so pa dura igba sa
3: how far with your ticket it still dey go or it's gone
4: mo gbe wa landing camp mo kokon gbe gogo ko lo

Ekaaro. Mo ki wa ku ojumo mo kaakiri ogun ta tin lanfani ati gbo mi loro tun lori eto kan tere bo ori osun so eto kan gbo bi na julaaro eto kalika ko tun ti lanfani ati gori afefe n pe ta ba dana loko dede ki ma jalaso funle lo bi je pe itakun ti o tabi anamo yo tan tuto e file ko le ladun bi anamo ikani 32 FM 94.9 ti lanfani ati gbo mi loro toni lori eto ja odola lo la luja lowo eten lanfani ati tetisi pelu emi ati yin ta jo se loni ti o dun ti gbagbo fi lanfani ati kan si eto ja odola kaakiri gbogbo bi kibi nothing tetisi lowo lowo bayi gbogbo lepo le ise kaakiri gba eto ja odola gbogbo radio o tin ho gudugudu ni kan ni 32 FM loro to ni ajo mo beran be ni beso tele se abe na ajo fa iku degbera ni lase oloba mi edumare o ma da le oni le ru adaru ma lo to mi gbo pari bi dosi olohun otutu ninu epe o ma ri bi dosi olohun ojaja ni mo boro bare ni gbadi emu na tare baye fo boro sesin ope pupo lowo eyin lulufe eto ja odola eyin lulufe kan ni 32 FM to bi je pe gbogbo ojo abameta bae gbojo sadi latago mokanla sagu mejila ati be lojo eti ago mokanla sagu mejila lemon lanfani ati 36 to je odola pelu ore yin padi yin imule yin eje yin ololufe yin tomo oba tobi loba ogun sinawo kilumo loni yo dun gbagbo tun lanfani ati kan si e mo pe itakun to swagbe nlo sugba o na lo tun so elegede ndo je pe mi ati lanfani ati gbadun ara wa daada lori eto ja odola loni olatunde akitola loko mi o pa nkoro ilubo tin so mo dogba han gba ran abikara kan tata fogun seni omo loro ti o logun pe anejo nkaloku fo omo ogun baba ta loro jo dayin po lori eto ja odola loro to ni ta ni to ti dabi pe o tin digbon mi so mi o to tin di pe ntuka agbegbe oje nle ibadan oja oje nho kudugudu lo ba pelu awon alejo ikanni le ise 32 FM ngba ka kilu omo tototo ka fi efe daraya kilu o wa lalafia ko je pe ki gbugbu e ko mo daada oja oje ngba awon osise ile ise 32 FM pelu awon ogoro yen tanjo se loni ti o je pe gbogbo oja ohun yo mo patapata bo ti se mo tele bo ti o tun mo ju be lo loni eto ja odola ikoni 32 FM 94.9 ta loro jo da yin po ta lo ti di pe oro e kon ko jabele kaluku lo nse ti e ko yo ribe o ko yo di oro konko jabele o 070 55 9 49 070 55 9 49 tabi 080 97 9 49 awon oju opo ta lanfani ati pesinu ta loro jo da yin po baba ati ya omo ati baba oko ati yawo yawo atoko ori atore alabagbe salabagbe ololufe sololufe oga atomose omose atoga alajo sepo alajo tapo tojo ntaja po nbi kan na tabi 0809 7949 080 97 9 49 bakono e lanfani ati pe sori 090 62 9 49 eja soju opo le ka kan kongolulu ka gbohun aweran eja teyin ororo mole ka gbohun oromo ile e awon oju opo te lanfani ati pe sinu ta loro jo dayin po loro to ni obama

0: Hello? Hello? Hello, I can't hear you. I'm going to be testing. Hello?
1: Hello?
0: I'm going to be a boy. On wa pelu yin be.
1: Awo wa nbi.
0: E ba nbi fun wa. Hello ma. Hello. Hello. Won down. E fun mi number won. E fun mi number won. Se ni number won dani.
1: Ah. Search right one where won. Obi leyin ofe kan ko do jade sir.
0: Kilode. To Philippe Baba. Hello? Hello? Hello? Ojo pongo to.
2: Oni ara dugo e jowo. Mi o pa ki mama mi lo.
0: Ti baba e ba lanfani ati pe pada, inu mi o dun poju. Yo je iduno fokan mi dada. Tori o daban to je pe mommy na wa pelu won ton se ngbo wa kitikiti laaro tan ba lanfani ati gbo mi tan gbo mi lo lo ba inu mi o dun po tan ba le pe pada sori eto je odola loro tuni eto je odola na le lanfani ati tesin ni kon ni 32 FM 4.9 ni premier ni bela wa te ti lanfani ati gbo wa ta lo rojo da yin po to tin di pe gbon mi se omi o tu be ni oko ati yawo yawo atoko ye se gbogbo oro na le yen fife o di ijako to lamoju tu won ni nbo nbo awon la dede lopo gba mi gbogbo ara lamu le gba ni o gbodo sele gbodo sele eda eje salam je ngbianju number papa iboya mo le ri kin pe won pada oro to lagba po ni
2: mama to yin se ka wole
0: on susu bai le sumo su bere kere kere o le gba be din gan mi
2: o de jamo
0: sugbon ka dupe lowo baba yi o baba yi fe alafia lo se pigbe o da o e je ngbianju boya mo le ri number baba yi gbe

0: to Joe Dola, Lula, Lujani, Connie, 32 FM 949. Hello? Hello? Hello? Hello, Ekaro? Yes. Kilewi? Okay. Hello?
1: Hello?
0: Sir, mo ngbo yin bayi.
1: Eh eh. Mo ni oro ade agric gan lo diga ni ana.
0: Ki lo fa?
1: Emi fi pe ti obere ma se nkan. O ye kokunrin o le ma kun lowo ni.
0: Be ni.
1: Bo ti opolopo awon obere ta ni ni se. Bi gba fe pe eyan mo to se. Odo okunrin mi wa se pe ko ono ko serious de de. To be ba emi de e ti kini kan. Emi fi pe boya ka kan ma e para wa lo wa oke ni.
0: Be ni, be ni. Ita fi jo wa.
1: Opolopo obere mi yo ma wo pe abiya boya won kan de lo wa pe de won soro fun boya mu ku abi ni
0: ti ku je ni. Ara wa lowo.
1: Eh Musa fi be mi soro ta ni ka do wa pelu ade yen.
0: Kilo
1: kan wo re ade yen. Emi na mu lo ke si so pe ade yen o ma re to ba fun ni ogun. O de wa le wa fun ade yen logun. Tore mi o le gba mi o le gba oran ade mu lati ma fogun si lenu. Toro o de le gba mu lati ma fi si lenu.
0: Awon lati kan
1: ju ni o lo bi kan o ku ade yen mi ri eyo kan yen o wa ya so pe mo a explain fun clear mi o ra die yi abi awon mare lawon ri pe o wa labe kini mo ni ko sa die yen de gba to da le won wu won ri gba to da ro won wu won ri mo wa fi pe iyawo la le bi wa kan won lawon ra die yen labe kini yen abi ki gba to ye pe won ti je ade yen lo ade to bo ti be ku before oro yen sa o sa ru ninu pe ah emi ti mo je kini mo ni ra die ni abi kini ko si ade keke me ade meji yen emi fun ara mo ko sinu kini yen oro yen sa mo de aye de lo ta won mo yen so pe ah alawon ba die to sun labe kini ade o le di ko me pe ta die yen ba ku gan pe abi kini yen lo ma ku si
0: pe
1: oro sa se ru emi nu mo soro ti o da jade pe se pa ni oro yen sa tani so da tani de di pe lata na yen anybody ka wa ni owo ara ni but pelu eso fe se laaro yi o mu nu me do lopolopo tore mi ti pe ya ke ma dianu
0: se
1: ni ba ti ba yan ja o ti ma tan no mi pa pa
0: eseun
1: bo se leyi o ma di oro nu gan ti eni
0: eseun
1: awon ti oro nu
0: seri la kokon na eyin awon ekun na lo ma nbikun
1: se
0: si bo tinu ba nbi is it every soro alfansa te pe eyin lohun
1: beni
0: to ba si bo le ko ni se ko mo inu mi dun te na so pe e soro to bi yin nu o pe awon na o dun won bi be awon leruru oro latodo yin e mo eyan na gbogbo wa to ba digba mi to ro ba fe ribon suru o dapo yo ba ton ni suru le sokuta jina intan ri ton fi so be oye won ta le ba se suru bi iseju kan bi iseju meji te soru oro irun to sele yi o ni sele se gba be
1: beli
0: da se won wa lodo yin be yen
1: Eba nsumodo won.
0: Won gba. Mo ni gbagbo pe won gba. Hello ma.
1: Hello ma.
0: Hello e ka ro ma. Hello.
1: Godani.
0: FCC speaker e je kan ma gbo mi. FCC speaker. Se won gbo be yen. Hello.
1: Go down
0: e wo se e gbo mi se o wa ni speaker ton le ma gbo nti mo nso
1: radio gan wa speaker o gbo radio
0: eh eh e lo mommy e je kan ma gbo ba ah se ri e ja po dupe lowo daddy no eh ah da pe boye wo pe won o fe to e je n gbe njo ati pe won para

0: 0902 Odometa 949. Ta lọrọ jọ da yin po. Bi mo se n ba bo ko to ti pa lo se ka polowo ja. Asiko ta wa je asiko kan to se pataki po. Ka kiri gbogbo orile ede Nigeria ni. Gbogbo wa lati di eso oju lala kan fi n so riba. Hello. Hello.
1: E
0: se n eke aroma.
1: E ka ro.
0: E se oruko yin ati bi te tin pe.
1: O se Taufik Kinde no so.
0: Lati adugbo wo.
1: Lati Apete.
0: Ta lo rojo da yin po.
1: Emi ati ki ju ni.
0: Soko yin abore yin.
1: Taiwo mi.
0: Taiwo yin kilode.
1: Nzu kan sele laarin wa.
0: Kini.
1: Omo mi n gbe lodo e. Oh, ni pa pe ko mo ma te phone. Oh, awon yen sa gba won fi ogbon gba owo lowo.
0: Lowo omo ti yin.
1: Lowo omo ti temi ko gbe lodo.
0: Okay, owo mo owo Kende yin.
1: Owo Taiwo.
0: Owo Taiwo ti yin, sorry. Lowo omo ti yin.
1: Owo yen de po. A ja ni so pe ya 2024.
0: Odo bi meje sey.
1: So adan yen lo to ati pare. Ṣugbọn bi mo se wa wa mu je eyan kan te pe apako. Oyin ṣugbọn o ni agbara lati ran mi lowo. Ṣugbọn ko se. Latari boya owo ti won ti gba lowo omo ti temi yen.
0: Se ise ki lo mo nba won se san ko si lowo ni.
1: O se POS, o se gas, o de se DJ. But ticket ni ba ti lo party bayin omo temi lo ma wa shop. So omo temi ma ba do ti shop ba se piwe sa de tagas.
0: No wa ma won to gbo lowo mo abe mo won.
1: Ah mo won rara tori pe because ba ta pada rin ajo yen lori phone. Bi try o ba gbe two caller wa oto loruko to ma gbe wa. Patana ni mo n da yen na oto loruko to n gbe wa. O yen gande station pe tin da yen.
0: Ki wa ni kan te fe.
1: O ga ti mo fe ni pe mo ni lo ran lowo e ni. Ṣugbọn ata ri pe o ri ni o de ri pe mo ni lo ran lowo.
0: Nje an lagba nje e koko e jajo ro bayi. Nte e fe bere. Nje ri ro pon lagbara ti se nro asiko e.
1: O ni. Se bi keje ni.
0: Ninu ero ti yin abi.
1: O ni.
0: Ero ti yin. Eya mo gbo yin.
1: So ṣugbọn bo se ri mi yen bi kiki lasan. Lo kan bi ka ra ko kan kini. Mo o ti mo pe ma fe soro akan kini gbon a de lo.
0: Mo fe ki ajo sepo yen o dabi ti tele mo.
1: Ehe, so ko si repo bi ti tele. Tele tele n ba de lele ti aba rira. A kin je lo a kin ni fe si lati mo rira wa laarin osu kan. O se le lo kan.
0: Sa pete la won na n gbe ni.
1: A pete lo n gbe. Idi kan ni gboro le mi n gbe tele. Bọ́látara situation to ṣẹlẹ̀ sí nígbà yẹn pé bóyá ṣọ́ọ̀bù mi ó dáhùn ṣe gbogbo ẹ̀ ọmọ mi fi wà lọ́dọ̀ ẹ̀.
0: Ṣé ẹ mọ̀ nọ́mbà wọn? Ẹ mọ̀ nọ́mbà wọn? Ẹ pe nọ́mbà wọn?

a number candy abitaiwo arabini tell you no bank bomb mi se gbo nkan ton se lalaye pe ke se pe ijawa o sugbon to looto ni toro ba ti di pe eyan na n gbiyawo abi eyan lo le oko awon o sese ki awon ajo se kan ko ma ri bakan bo ke se pe koda won eyan na gbo won ni lenu je meta awon ti se kekere sowo kuduru si yin e pe won eyin na e tun arin yen se e pe won e jo soro dada se gbo e jo soro se ti gbo ni baje arin yin o ni baje lagbara olohun eni ti o mo bi e tin jo nba bo o ni daberu 09062239499 ta loro jo dayin po baba atoro omo ati baba iyawo atoko e oko ati iyawo ore atore ebi sebi ati arasara ta loro jo dayin po loro tuni

e seun te gba mi la olorun to kun fun gbogbo orilede ati agbalaye olorun igbala mi ai eyin ni apata mi asa mi idakoro mi se ti re na ni seun ni apata re seun ni asa re seun lo gbojule seun lo gbekele seun ni olorun re se o ti gba ola nje o ti gba ni oluwa ti olugbala to ba ti gba akoko re anfani miran tun re lati gba oruko mi ni motunayo olarin waju adura bi amo ni eto to bo sori afefe ah si okan re paya o oni mo silekun okan mi wa wole mo silekun okan mi wa wole ohun to ye ko je orin emi ati re lakoko yi ni mo silekun okan mi wa wole ko wa fun mi lagbara nla oh mama baba emi ati re nilu agbara kan ni agbara to ri anugba laju aye ayin bo sky by side bo shikaba agbara nla to n darapo mo eniyan ni irin ajo aye fun itoni ti eyan o fin fi akoko aye eniyan sofo agbara ti ri ogolo ah agbara nla o ni mo silekun okan mi wa wole agbara nla ni o se mo pe agbara nbe nu afefe ye agbara nbe ninu omi agbara nbe ni bi gbogbo sugbo agbara jesu christ ta won yo eh agbara to bori agbara agbara to ju agbara lo agbara to bori agbara aye agbara to bori agbara isu agbara to bori agbara okunkun agbara ti ki di baje agbara ti ko ni odiwon agbara wa maridi agbara jinde christi ajinde yen la nwo oni olorun ajinde wa se yanu laye mi yeyerebos loni wa se yanu laye mi eh agbara ajinde ti christ jesu makanda iribo sky moshka wa se yanu laye mi yeye loni ye wa se yanu laye mi agbara to ji jesu christ dide agbara ti ko ni idiwo ni mo nso nipa re mama pe wole agbara nla ni agbara to bori agbara nu afefe awon eyan kan so pa won wa awon lo se ti okun ah kini won wa nbe agbara ko wa agbara ti ki di baje agbara ti ki teti agbara ti ki bati agbara won baba nla mi ninu igbagbo agbara to pe joseph ayo baba lola agbara to gbe jesu christ dide agbara ipe christ jesu fun rara re o agbara to so wipe o emi re ran mi agbara to jowo ara re o lati gba iran eniyan ani lowo iku orun apade ati egbe agbara jesu christ lo nje be agbara ti ko ni idiwo agbara ti ko ni idena agbara to so ni boji lasaru wipe ye lasaru e jade wa ninu iwe johanu ori kankanla agbara yen ni o agbara nla yen ni ohun lemi ati re n bere fun ohun lo ye kemi ati re ma pongbe ohun lo ye ko ma lepa bi a se wo odun ajinde ti a se sajoyo odun ajinde ise ohun to ye kemi ati re ma so lakoko yi ni pe o oluwa o god gbogbo ohun to ti doku ninu aye mi n pongbe re wa tongbe me o bi o so fun wa ninu oro re ninu iwe ifihan yen 21 o ni yes emi yo ma fi opin si ni ekun idamu iforo be ni emi yo so gbogbo ipi ohun to ti doku yen won wa gba iye be ni aturi be ninu iwe isikali egungun gbigbe woli yen so pe emi o mo sugbon olorun so wi pe o pase soro mama loni anfani wa fun iwo ati emi ati emi ati iwo lowo bayi there is an opportunity once again for you and I to call upon the name mightier than any other, the great name of Jesus Christ of Nazareth. I'm talking about Jesus Christ, the Son of the Living God. Call him out of Oskaima. Call upon his name. He opens the door for you, only him. Oh, ni oni kokoro dafidi lowo. O shi babala baba eni keni oleti. Onti oloba robo skaba. Ko seni to le shi to bati. Oh, o ni kokoro. Olori kokoro to shile ku ire gbogbo. Baba mi Jesu Christ iwo ni mo npe. Baba mi akepe keje. Oh, for whosoever shall call upon the name of the Lord. Yea, your word has said it, and you are not man. Your word is yea and amen.
and I know mo mo be ni ipe kekere ninu oro re ki yo lo lara ise yi ti wo olorun ran ah bo se wi pe oh oro re ki yo lo laise be ni olorun to je be ni ati ami kokoro nla ti se christ jesus ti se anu olorun si gbogbo ilekun ire gbogbo ti aye ti mo aye mi mo ro po ngbadura tori pe oro olorun ti je ko ye wa gbangba ninu iwe owe ti an kaye ori kejidi ni ogbon yen an tesiwaju ni ese kerinla o so wi pe ibukun ni fun eni ti o beru nigba gbogbo o se nigba die se oluwa olorun re pelu gbogbo ipa re pelu gbogbo agbara re se omo ni keji bi ara re awon ni awon se ase ife ajo yo ojo yi ololufe nigba ti o je wi pe olorun ti a ko ri yen gan bawo la se ma beru re nigba ah bawo la se ma nife re nigba ta o nife omo ni keji ai awon eniyan ohun ti won o le se si ara won won se si eni keji wo gbogbo bi to ti paro omo eni ti ko se gbogbo bi to ti so ohun ti eni keji ko se o je apa niyan sibe ai ka ba sura gbohun oluwa olorun eleda re o be ni ohun ti aye fe gbo ti ijo olorun fe gbo ni akoko yi ni eh lola wo awari alati bo ese wura yi dada ninu iwe owe yi ori kejidi ni ogbon yi ese kerinla pe ohun ti o so fun emi ati re o so fun wa nibe wi pe ibukun ni fun eni ti o beru nigba gbogbo ṣugbọn eni to ba si aya re le to so wi pe ohun a se tesiwaju ninu ibi ninu ailaanu tori pe a so nipa anu eni to ba sa asanu ni yo ri anu gba osuwon to ba fi won la o fi won pada fun o mama baba ki lo won fun awon omo re ki lo won fun oko re oko ki lo won fun aya re ki lo nbe won fun awon alabasepo awon to wa sise fun o ah ah ki lo won fun o awon to nba ogbe eni to ya onilegbe ki lo won fun eni to ya legbe lodo re ki lo won fun ah o si je opuro sibe o paro lati ba ti eni keji je ko ba le ri oju rere no olorun to ri bi ikoko o ri o ranti pe ojo kan bo wa ta o faye yi sile o ki lo so tori pe ojo isiro wa o mama ranti be to ba ko lati beru to si aya re le ni ona iparun yen ranti bi pe olorun ri o be ni mo gbadura wi pe loruko nla jesu christi anu olorun yo tun aye mi ati re se yo tun ile wa se yo tun ona wa se ori ofe lati beru olorun nipasẹ anu ti se christi jesu nipasẹ agbara to ga yi yo te emi ati re lowo ironu piwada to to yo je ipin emi ati re be ni a o ni ririn ajo adanu emi ati yin o ni bimo si orun apadi awago o ni deru orun apadi be ni ranti pe oni se nbo lati se ikore aye ka to tu pade oruko mi ni mo tun rayo lanre waju adura bi amo ni eto mo wi pe gẹgẹ bi abiamo ohun se nreti lati gba ri emi ati re ni ijoba re ninu idile re a irin ajo ti o mu wa padanu be ni ta ba ti rin lowo ori ofe olorun ti o ti tu wa sile agba idande pipe oruko oluwa olorun awon mogun ni yo se ninu anu re alaafia titi ta o tun fi pade jesu christi oluwa wa ah mi

ya un ki mo ki o life fun mi lowo won lo ti mo won wa nibi e furu e damu e de ni akoba ni badan lo wa o to ba ti nbo ko wa ba mi nibe 32 fm oya wa fe

0: clever to be maka wa loni
1: kankan wa
0: igba to won gbe lori mic are agba mi
1: no
0: okay ah o ke maka ni o le yeyi tempo le yin so le ari ati agba maka maka ruke awon it maka ti mo muta gbe sa yeyan kwada si dada oluwa ti seun e ka bo sinu koro awa tin jaye ibo lati aro emi ati dolapo mo talk awon kan si pe agba bolu bye bye lele ti omo to gbo tan won o candidate wa le pada waye ni won kan le talk awon kan se mi na tori pe ari 96 ko si ba ji asna ti bsg ni we kan di o dolagbara gan da bi da won mo do sugbo leyin te ba ko singles tan e lo wo doubles na ninu dj okay where where ti kan je le la ba mu bo but ka bo si inu fe agbaye tori ati n jebo lati ojo aje amuni sori ni sugbo loni ore o fe wa fun lati mu meji to ba se se ka tun mo eleketa gan a pe kelu lori re bo se se se kiko wa ki won ri anfani abi raye je ni sori ti won lati ma tesi waju bo si ipele to kan egbe agba bolu to nlo bi meji din ni adota ni yo ta kan gbon ninu diji ohun sugbo ko to di pe nikan ni o so pe owo mo nbe loke o ri to ma talk as anybody e won kan so ni je ta won daru ka won orilede kan meji ti ra ko meji kan pe bo ti wu ko ri won lo semi final mo play they play fun they play fun amọ kan to ri pe nikan ni o rin ajo de be yen a mu lati isori na e ma je ka gbagbe la so fun yin awon lore so re to wa saudi na yan pa egbe agba bolu mokan la ototo iyan Puerto Rico lord na Puerto Rico pa kini
1: e ma babo
0: le won pe level ni
2: egbe monti ke te le ta
0: ayo nje wa raye dige dige play a friendly shi lo lori ran
1: e tu mo gbe saudi sinu
0: kini olo mo je olo mo je gbe saudi
1: egbe awon eni olorun si bi so lo
0: de play isori eleke fani ke je ka ja bo ojuwo a wo ni be lagbon ti beun ka wo afani ti ko wa won ni ani isori eleke fa je kin ba yin wo funra mi ni agbe aje pe be ele si kokoti ri
3: Holland Japan Sweden ati
0: Tunisia
3: ile de Tunisia
0: ora to ba ri be apa bodiki ko koju si ka wo afani ti ko wa ni nbi ba pa julo bi o se rin ajo won lati kumese ode ipele ti won de duro je nbe lodo Ferrari gbana
3: oh we ipin yi je ipin kan ti mo le so ni so wi pe awon merin ti won wa nbe ko se ni kankan ti e le so wi pe ko ni chance papa julo latori orilede te ma fe mu ge bi orilede ti o fe juri
0: e ma merin bo
3: ni bibi in orilede Netherlands Netherlands wa la awon orilede to se daada ju ninu dije fe agbaye because ke ba wo winning ti won ni World Cup leyin orilede Brazil to orilede Germany
0: ni Qatar bi
3: no lati gba ti won si won si World Cup actually Brazil to orilede Germany
0: ni gbaye won nu o
3: no ara nkan ti mo ara e na ni e ma mu itan mo bola bi se
0: ba
3: ko si be se ma yo ku ninu e te ma yo start abi itan ku ninu bola bi se ba so orilede Netherlands wa lara won orilede to se wi pe won mo bo se perform ko ba ti do won pa wi pe agba DJ fe ya gbaye won ti padanu fe se won se kan ni group stage DJ fe ya gbaye lati odun gbon bi lati odun 1994 abi nkan na ti padanu group stage match kan so o fi yan bi won se da si kan ma play ninu DJ fe ya gbaye olukọ ni won agba oje olukọ ni ni nitoto olukọ ni Ronald Koeman agba oje olukọ ni ni e opo yan wo ni wo bi wipe olukọ ni kan to se wipe o ti di ogbo ni pe ko si wa ni di coaching papa julo awon to ba je olulufe ko ba sa leyin ti olukọ ni sise lodo won nigba kan so fun yin pe ki se olukọ ni kan to ye pe o mo se boke bawo national team won dada e ma ri ti awon agba bolu ko kan to je agba bolu to se pe won si ni nkan nu tele ni nkan to si le deliver fun bola bisigba tan wa nbe lato we yin won do waju won lowo yin fun ile to ba ni wa on Van Dijk Mickey van de Ven wa lowo yin won won lawon agba bolu bi Jurgen Timber lowo yin so won si lawon agba bolu bi Nathan Ake nkan na lowo yin won to je wi pe won si le play dada fun Odesen Dumfries na wa ninu team yi so won lawon defender gidi lowo awon won si lawon agba bolu bi Tijani Reinders nkan kan na ni be awon QA
0: Reinders ma wulo fa to ra
3: ko wulo fun Man City but go change the talent this Tijani Reinders ni so o si won si lawon agba bolu do na nkan yo kan ti mo ma fi ni issue pelu national team orilede Netherlands ti ma de si fi ni issue din pelu won ni World Cup odun yi ohun ni en to je atamata si won
0: o se bebe
3: Memphis the page ni atamata si national
0: and now you are talking
3: ibi ti wahala won wa niyan because ohun na na si gboju le wi gege bi enikan to se wi pe o ma fun won go
0: ke si se nine gan
3: ki se nine another striker ti mo tun le so pe won mu lo World Cup mi o mo bi teyan ti mu we ghost lo World Cup 2026 ko ye mi So when
0: oh one in for many, oh one in for many. Oh my lady, oh batinti, oh one in for many.
3: The best now at me feeding one they come only for buy we pay down. Now so he let the Japan to one in DJ. He did fair by a leg if I lay a leg, a leg, a jolly, a leg, a leg, a leg, a leg, a leg, a leg, a leg, a leg, a leg, a leg, a leg, a leg, a leg, a leg, a leg, a leg, a leg, a leg, a leg, a leg, a leg, a leg, a leg, a leg, a leg, a leg, a leg, a leg, a leg, a leg, a leg, a leg, a leg, a leg, a leg, a leg, a leg, a leg, on le relais de play vs on se to pod in World Cup tu as qualify ce quarter final round of 16 one day mo fun won ki je pa mati de round of 16 bi tan ma gba jani so won mo ba se ma rin o relais de mi to tu wa ninu pin Sweden Sweden this Sweden se de World Cup miracle ni femi because for relais de to ti ja ninu pin to wa ninu qualifier World Cup o ti ja ko to para ba en qualifier to de se ba en qualifier to se ni Nations League ni bo won jo bi eni wi pe oluko ni gani amo koko gan pota ti yi nkan pada fun won because lati gba ton ti gba qualify at go friendly ton ti gba lati bi ojo bi melo kan orile de Japan ti ye pada orile de Sweden ti ye pada pelu isowo ti won fi play so awon na jo orile de kan ton ni shout ka wa fi pari orile de kan to wa lati da lawo Tunisia Tunisia o je ajuju sinu DJ fi aya agbaye but Tunisia temi wo ni inu DJ ile adulawo afcon ta wo kan won ti ready for World Cup pelu n ta play ni
0: am man defend
3: what o le play ba yen ko lo so ko fe perform World Cup so to me ma morile de Japan ma morile de Netherlands kan jade ninu pin ma de morile de Sweden ko tele won Japan jade gbe bi top best player
1: oju ti emi fi wo ni wi pe o da bi wi pe kini boya ka so pe awon alato ile to wa waju mi boya won ti to kini awon sibe bi o se lo lodo temi pelu bi oje won ti to sibe gboda o ile yo se wa ile yo se tu ile se tiri ile yo se po loju ti emi fi wo yi pelu oye to wa lori temi ni wi pe o le de dada lo to lo to won kin ju le de kan to gba le so wi pe omo bo ni won ani awon asiko kan wa gege bi jo lagbo so ko se ba fe yanan na ire idaraya kankan ifo ko je table tennis gan a so nipa anti ko wa di se lo seyin tabi ohun to nse lowo tabi ohun ti aro bi pe o le se ori de dada land gugu alamo se nigba awon ayen robe je bi ko so mo olorun na yo ro le meji ko le face wa ya awon west senegal gan se je pe won je se bi ran gba je popolopo yen pin fun egbe senegal lo ye ko gba ade agbabodo da julo so kan se pe leyin gba ti awon era awon fan passing gan gan yen to da gba je pe o ti tenubodo fitina ti de won ra agbabodo mi mo lati gbe si iha biben bu wa lade mo gan kan mo tan ma so nipa ti awon ile je pe won je injury prone tabi ko so gbon te fe da sagbabolu won injury bo mo go okan gbogi ni orile de iru awon netherlands je de agbabolu won won se agbabolu ti yen pele fowo soya le ma yi awon rimbaben ni liverpool gan se gan gbogbo alamo to ba ya to da mo coiting gan gan de won producing
0: me
1: de awon ye be ba gba 150 minutes tan te ba so pe 20 minutes kan to wa won to jo gba ti temi onikalu ko fi gban ni won de mo gba ti won fi kuro nbe mo gbe won ja gba bolu won jo ride kan je pe won ti produce ogoran gba bolu so won bi ti nkan de duro bayi ibi ta ba ti ri ko ti nlo to pe mefidi pai le gba bolu akoko pagba julo lowo waju se pe yen ti lagbara die lo to ta ba so ya won numbers gangan won be leyin bi se ba se se be nikan ni a ni pe ki eyan meni ma wa leyin tabi ki meta me won be sugbon opo oro ti en ba ti towo ti en ba fowo su opo bayi o se de ko je pe ibi ti eyan ro pe yen le de gan ki yen le de be oni mura ndie riri ni ogoro gba tu le se se ko je pe yo le ran won lowo ibi e je ka gbe ju sikini fuya ori de orange pe orange gege bi ro ka bon se mo wa e je ka gbe ju ka du awon eyan wa nu eyo kan ni yen se wa ri elekeji orile de Japan yi ninu gbogbo awon tan wa lagban ni bi tan ti wa ose ni ayi orile de Japan
0: yi
1: Asia yi jare awon Japan yi e le gbe ayo won si opolopo awon tejo wa lati agbabe
0: yi awon Kawasaki Nagamura
4: nimu yato si yen gan rara e lo re wo awon obirin won gan sef awon to ja awon mo leje won gan mo fe so pe lati 2002 tan ti kokko se Korea Japan gba yen igba yen ti won ti bo loto a le gbe won sori gbe boya wale mo ni nkankan sugbon won o gi je iko bi China
0: ngba ti awaji ma jagun
4: mo gbe China ni si won o le to mo group ka ma so pe o le bo to le gbe ko wifu super gbe ta so pe won sumo factory gan won na won lo ma ni we to ma ni we ba wa
0: a mo gbo loke ni
4: so nkan ti mo ri nbe so Japan yi won ni agba bolu dada okay se nba te so awon Kawasaki nkankan te so nipa e ti ba gbe awon ina moto
0: Nakamura
4: awon Nakamura awon demo to n ba
0: e je
4: ko ko soluwe ko si nkankan to fe se
0: kilo ko awon to
4: awon Suzuki abi kilo ko e to tun bo be yen na top producer mo je ko tun kuri iru awon
0: yen sa iru e man like bo se ma je jara awa na ro
4: yo na ro
0: sa bi pini
4: sa sa sa ba yi lo ma ri so emi de wo pe se ri awon ride de yi o da bi pe olohun tu fe da won da die ju awon opolopo ya mi lo ti won ba dagba daada tan lo bi 30 e o le tete mo
0: ati kini
4: won de tu mo won tu mo yara ball won tu yara
0: most of them ba yiri
4: iwo to baba won gba ball po ifun ko je pe ping pong lo fe ba won gba o yara daada oju o la ti o ba ti la wa na ma de so mo ri de je pa yen je wa ri sweden yi nti e emi o mo ona ba yo bi se gba de bi o je le so nkan kan
0: ku bo ni ba ball sweden je bayi nkan ti o ma
3: wa
0: last edition
4: no wakata
0: ibu
4: ti o ba je ori ofe wi pe ero po gan na lo fa ti won bi ti a bi debi ti a de bo yo rorun fun won debe so sweden yi ta ba di yo wa won isaac ta yo won isaac ku isaac bi ti isaac de gbe de bayi nisin isaac bi odun meji seyin ko ni isaac ta mu bayi liverpool ni wa le so ori je pe to ba gbe aso orilede re wo bi ari magoya o tu le gbe engine mi sinu re
0: sweden ma se parade da won stars gan
4: awon latan gangan to ye pa an be bo awon lasin
0: eric lasin
4: awon lasin ba ye
0: se ajo ba di lumbag
4: se ba jo ba group stage ni okay sajo an group gan ni korea ni awa da argentina
2: 2014
4: argentina
0: new tournament
4: ni yi ni world cup
2: 2014
4: aya ma ga wa 2014 ni sa at england
0: o ti pe na ke sa na
4: o ti pe
0: boya ki mi wa to wole oko
2: 2010 abi
4: 2002 ajo wa group ngba yen ni na aye awon lasin gangan ti won wa le mo ri buruku ye gbi te bo ju oju anybody o la sugbo awon sweden yi won o si ni shape ti opolopo yen wa mo eyan o le mo lo be na yo subu lati kan yo jide se te ba se be ni se brazil be nu ko o n be nu orile de ko wa nu pe kankan mo soro e ni o ye ka yo brazil le ni gba e fa wele ile Ibra lo ati gba wan gbe so gbe gbe so daju bayi lo
0: Netherlands Japan ni choice yin
4: eh
0: third best nko
4: boya Sweden se ga mi tu an be ni
2: Tunisia
4: ah family le family le e ba be ko si nkan kan to
0: le se ba du ka ko yin nko
4: ibu ta ba di gi merin o jade merin wo du le jade ta gi merin lo be jade
0: eh see your man
2: atokun
0: Olorun ba gbo ke se awada ke se pe epon mo fe ma sunkun ngba ti won ka Holland ma won to se se ko jade group gbo aran ti Holland gba won ni nigba ti awa ba fe play Sagan gba yen abi Nintendo abi PlayStation Abiola God bless you bro a ma nja si emi ma mu Netherlands ni tori ati trophy pe ni a gbodo mu country kan na a gbodo mu country kan na e se bi je si ba yato yoro e to ba ti kokko mu ni so o ba gbadura ko lo je ko mu Netherlands ni Father Sam be lojule Frank de Boer Jaap Stam Giovanni van Bronckhorst Arthur Norman tatu ni Rezinga Barcelona lapo otun de Boer keji Seedorf Edgar Davis ninu Mark Overmars ninu team kan na Kluivert ki loruko Saka Chelsea no Jimmy Floyd Hasselbaink Oiki ni waju ninu team kan na e wa dakun se Van Dijk ni o du leyin ti ma so pe ru nba mi nisin da iru anko yin ni number 9 Netherlands anybody le jiya o
2: se atokun se re emi o ni fi oju ti awon eyan mi fi wo ke mi fi wo tori pe ere bolo la fese gba ti kuro ni 1+1 nigba mi and aya brakadabra ko la de wa mo nisin en to ba mo se lo ma so en to ma mu jade iyen nigba ti fese ba ma tan e ri pe ta ba ni ka so bi odun bi mewa seyin ta ba ti yowo Brazil ta mu Spain ni World Cup awon pe ta lo ti ku mbeta to fe ko so mo na ti o jo se ngba na papa Brazil sugbon le sin won ti di oriboriye team ta won pe a fe ma gan segbe team le pe won fo ye ni lari nigba mi ni world sugbon ninu group ti ta ti re Sweden ta re Holland ta le ri Tunisia ati Japan emi fe tip Sweden fun fun ipo akoko loju oye temi ninu group yi idi ti ma bi simo de fi tip Sweden ni pe tabani ka oluko ni won Grand Potter looto
0: alawo ti mo pe asira oja
2: looto ale ma wo pe ki lo gbe Potter de Colombia national team nigba ti awon club side ti po nle re ko de lati gba ti rere wele ko nko Chelsea moro ka ti gba lan ni kan ti dojuru ma ba lo to di pe o pada lo gbase national team emi o de fe so pe o buru ju fun looto iko to nko so di nisin won ku pa ninu World Cup emi de fe tips Sweden lati je pe ki won na se po akoko kuno team e this ma so be re eh mo tipon ahead Netherlands nga kokoko ni pe ta ba ni ka wo Sweden ninu team won ara won players so ye pe eh won mo ti won se an individual performance won dere o le se se to da eyan wo Sweden ni World Cup to boy akoko e ri pe Sweden na ni sack wa striker ti Arsenal lo gbe ni bi final for show eh ay Eucharist ibe lo tin gba ballu adere pe olomo kan na ti won pe to de pe o ye kan mu lo eh lasin abi nkan ogo lasin ninu team ye mi mo to mu ti grafta fi yonda mo ye Kusevski ni Tottenham oda mo ni lafani ati London o ti ni injury e mi de se pe team mi si wa balance de ba ni ka wo Sweden awon o se ko tuto ye po nu team ye Netherlands awon o se ko tuto ye po mi ta tin ri alokuma jugba kan yi ta ri Virgil van Dijk lowo eyin
4: Memphis Depay
2: e ri pe nkan ti ho e mo team ye lowo lo to ruko loku ti won emi ri pe won fe ma je
4: ruko loku ati je si o eh awon Frankie de Jong
2: awon de Jong anko ni won lo ko soju
4: awon ero ti mara bi joko wa joko mugidani
2: emi si fun Sweden lanfa lati se pa kokoro to group yen Netherlands a se ko le keji Japan eh mo fun won si ko le keta Tunisia wa ni bi ti eh won joko si lo tabili ti won wa nbe
4: aga islamia ah odu ni jojo pe eh le ti ma wo bo ni gba ye soda bag ati laslaga bag ninu Sweden eh e ti de e gbe nu so gede ye e gbe mo la gbe gede nigba ti Sweden je Sweden nigba ye wo niyan eh awon wo le fun chance ni sorry
5: awon temi fun chance no ni bi Netherlands ati orilede Japan eh tori pe Netherlands lele lati gba tan tin wa ninu idije World Cup pe eh lo to won ti di asikagba ni emeta ototo ti won ni lanfani ati to debo runners of no ah kan ta bi pe won na ni pe ah awon na won je favorite ninu so nkan wa lo to ta ba ni ka doruko mo na aso pe ko na wa lara itaye da won yan fi won ahead lo to na de bo in di mo se ngba ball a le so pe awon kan won ti dagba won ti ngbo di eje te ku won ti ra won ojo ola mi rin sile sugba sibe sibe na awon to se je agbagba nbe washing tabi o to ye pe ton ba ti e wa make de bi to ye sugbon emi se bi pe ko e orilede Netherlands ayan e won ma jade ko ninu so ile ti won wa ba kan na orilede Japan emi so pa won agba awon iko to ba wa lato orilede Asia aba won to je chanchinchu yen emi ma be ru won to ri pe bo se wa yin e yo gboro foju di won e yan le fe po kan ki enu ke yan lo fe nu bo sugbon bo se wa pe orilede Japan awon na re won tabi obio ninu DJ fi e ya gbaye bi awon ko won ba na be yan awon won na fi game to ele mi fi pick orilede Japan no to no de orilede Sweden the way won se qualify was in DJ World Cup yi o fe ye keyan fun won ni chance sugbon a mo nkan to orilede Sweden na dawon na le se ninu DJ World Cup wa labi oluko ni won yi lemi o ti mo nkan to fe tabi obio to pe lo to a le fi club a le fi way country mo labi oluko ni Grand Potter bi won se ngba invest won se olore sorry a pe improvement die o n de ba won sugbon ti o wa se ni DJ fi ya gbaye o lemi o ti mo mi o ti le so ibe mo bi fi won si ipo keta mo tun ni sha mo se nwa na won ma wa lo to appearance ni ko won ni kan to ba fe wa se tabi igba te ngba ko wa gbowo lasan ni ko o kan sha mo ko sha show bo emi o ri mi ni kan to le de ti sha mese to ni DJ fi ya la o ti mo gba gan mo se ma ta bi obio to gba ta mo ipo ya o le de Nigeria ba fe mo ta bi kan ta kan to pelu won aye o le de Tunisia won ti drop to e mo fi mi fi le fun won ni chance ninu iso ile ti won fi emi se pe Netherlands o lo ma pari si ipo akoko
4: justice for Africa justice for Africa enika ko for Tunisia ni chance chance ibo
2: o si chance ta be fun Tunisia
5: chance abi o pa
2: la ki lati bi 6th edition saying ti Africa tin lo even gba ti Tunisia se yan o ti kan se pe won le se kan ma lo ton si ngbona gan ton si na gbo bi je pe won ta sansan won yin ko group stage e daro ko Africa mi lo roju group stage better about your better be Egypt se lekan ni in recent times
1: Morocco lo se kan
2: ton kuro group stage okay won kuro group stage African team kan kuro group stage se Ghana okay Ghana ton de quarter final leyin
1: Morocco na se da
2: yes Morocco tu se leyin go sing kan African team ni World Cup leyin gba to ba pe ka kan lo gba meta wa ka ma bo
1: ni yeah na wo ajade ko group stage
2: ni 19 kene o ti pe
1: 2014 Ahmed Musa Iceland go meji
2: Argentina 2018
4: Russia 2018
2: Benin lati lo kan so kolon clever yi
0: Olorun forun ke baba to so pe eh World Cup ogise ba try ti Nigeria
2: ka kan lo kopa
0: kili da lanu soro be yen
2: so ka yo
0: ko de ba si kan kan ti o question o se ba try ti kile joke god ati gba kadara
1: badada
2: ka yo wo African team ni World Cup lo to a mewa la nlo sugbon mewa ewo lo gbe kan nu mewa ta nlo
1: ewo la le pe se eyi to gbe kan be ma binu won lawon ise yan wa Morocco when the Arab la won
3: Senegal gbe kan o Senegal gbe kan Ivory Coast gbe kan o allow country gidi won ko bele yi o e olorun mi o and the Ivory Coast
2: won lo tele
3: no with the talent sound country be just mudaru ko yi ni to me Ivory Coast ma se better ju Morocco no World Cup yi ati Senegal to me because our age ni better team Morocco se nkan to da ni last World Cup to to but talent to wa ni Ivory Coast currently as a talent ti orilede Senegal pare that experience the Senegal ni currently eh le fi wetin Morocco ki si Morocco se last time dada to to ninu 10 to lo lati Africa mo le so ni so wi pe a si le so pe meji abi meta yi ma perform ninu mewa to nko Africa to nlo awon Tunisia le ma le lo se anything papa julo pelu opin tan wa pelu awon gba ball ti won ni won le ma lo se anything ninu je fi agbaye bo pelu isowo ti ke ba wo rise orilede Ivory Coast lati gba ti won ti
0: oya the rise England
3: o ya to rise England lati gba ti won ti gba Afcon lowo wa ni odun 2023 tan na Nigeria ni final yin lati gba yen Ivory Coast change e wo ye talent ti won attract e wo isowo ta won players won fin lo ya dia Monday ti Liverpool le kiri ti this big ni kan wa 100 million yi odo won lo wa amade alo le ma da ninu ko Man U to do ko ma ti score go kankan fun Man U lati January on play dada ko ba wa national team won la wa gba ball to ye pe ti to fi le mu won ton le fi ma drop awon goal bi Sebastian Ala ka loda country ni Ala wa bo ye je ko ti pano to yi won mu lo ibi te fi ma mo wi pe won la wa gba ball gidi ni e won pe Zaha lowo lo Afcon won ipe ko perform normally orilede mi amu lo tori oruko to ni won drop e won mu lo so won mo nkan ti won se e wo Senegal na Senegal na gba ball bi Liman in the aye awon star pe mata star laarin won si
0: Senegal ni material
3: Senegal ni play awon ceremony ti da gba to to but manage she play e to ba wo last half kon le so so won ni play awon Koulibaly si wa leyin ton si bi ro go so orilede mi deji si ni player den pe lawon ti
0: Frankesi o lo
3: Frankesi o lo ko lo ko sinu lisi won
0: o ti dagba
3: o
0: to be
3: o ti faju won lawon players ton le bi lo so ninu ten to lo ki ba kan se nkan to ki orilede dia okongo gan ni player won de play dada gan ju awon Tunisia lo yato si nkan to
0: Tunisia na si logori o
3: e won ti lo
0: e laye awon attempt traversi radi jadis alisi tuni salem boazizi boazeni sami kadira
3: no krista sheri kini kan
0: kadira jamin
3: ko beshinda uko awon player yi kini kan wa sinu ori mi
0: yes sir
3: and it is that in the next 10-8 years and nkan ma wa mi kan ma sala ifa omo kekeke wi pe nigba kan wa Victor Osimhen wa Nigeria Nigeria la wa
0: e wa gbo so ball oni da to bayi na mo
2: Moses Simon
3: no normally am ma kan lo be pe nigba kan la won great players
0: hello sir great players great team
3: so am ma so fa won kekeke kan gba yin
0: with due respect she France won ni room material ti won ni 1998 won ni Mason
3: ti 2000
0: yeah
3: to emi o ri 1998 but as you what I want talent
4: we thought
0: Sylvia we thought all star yeah all star
4: yeah
0: Christophe Dugarry Yuri Jokaev
3: lati le France ti man ni all star ke ba wo team France lo dun ina
0: Africa all star ni
3: all star no sha
0: Mbappe to play
3: Mbappe when the police
2: balogun ni
3: so
4: when the
3: player so passport mo so won ma so fun mo kekere kan gba yen we in the next 8-10 years we pay Nigeria fi back la won Victor Osimhen Ademola Lookman mo Simon in to una fi ma down ni ti mo fi down ni lo gba te so to Nigeria e pe Clinton le qualify for World Cup so e wo gbogbo player ta ti ni e wa ju on player ta nka si le yi a wa ri kankan ninu won te ma so wi pe a le qualify for World Cup GS3 mo wa sa ti Nigeria qualify for World Cup last GSS3
0: ko je ji pe
3: ni mo wa that's 8 years ago ti a fi qualify for World Cup last because mo ran ti na time yen wi pe won so pe ni se kan be ko awon yen lo ke ba si bottle te ko ko mo wi kiri ga lo ipe mo be si bottle
2: e lo se a lo ko
3: lati gba yen ko wa si
0: eyin o sagolo e saleri o ti de bota ni
3: o ti la lo je fun super eagles
0: e ma soro won tori ara o tun ma gbalu e tan sin ja soro awon to won exist ka fi ti won yen sile
2: a mo se gba won na
0: a ni e mo pada sodo won
2: a se gba yin ti ko bu lai pe so a se yes just na a
0: gba yin ti ko sha report e gan I like him. E ma je nku bayi.
3: E ku ba wa.
0: Je pa mi, e ba fe ma anko ni. Mm, bi to mi ma ti le waju ran so. Oro asatu so ala lo ko se mi lori. Opolopo eyan lo menu ba. Eh, clever oni e je ka rojo olore na abi. Se bi.
1: Olore bara ya so ti ka na.
0: Yes, you see. Injo ni to mo ye wo nkan ta won boys fo fun. Opolopo eyan lo npari o. I know to say that my boy is too far from. Eh, after I can't talk about it, we know. I'm sorry, Nipa. Wrist band to Lou, calling for a dakpada. I want more. See how I need bacon. Eh, ti bo iya be. Or we let some pare. Let to refill the ball. See how to nishi pelu shelu.
5: La refill the ball leh. Eh, ara kato je pe awon yon ni feju. Eh, taban solo leh di wa Nigeria. Pelu be mi se ri kini online na pe asisa to show ala lo to ta ba ni ka ma so ni lorilede wa Nigeria ni pati ta won obirin lara won biggest name en to ti gba ide to ti gba CAF Champions League of the forilede wa Nigeria pelu nkan to tun wa portray lana yen lele lara pe ilara ona te medium nkan te yan tun fi le so fun won ni fun awon government ipe eyin kan te inta yin to be lowo ile ita to pe at this moment e o ni nkan ti arabirin yi to show lo to de re o na re o ni ni academy o lawon agba ball te pe ohun to ye pe ah ohun na lo se sakoso won awon na de lele pe ah eyan yan wa soju ilede won orilede ara privilege kan na ni fun yan pe ko iwo na wa soju ilede o de gba ball obirin na o gba pick ona tan o de fi se ile ara ile yi emi ki lo to gba mi re mo pe won ma mu yan fo re nu gba mi ara won agba ball kan lo ti je pe o ti soro boya lata pe won o mo lo sinu idije kan ni abi nkan to so de pon pada mu lenu so sugbon bi pe be ni ta pada mu to pe ko si freedom of speech lo ile de wa Nigeria sugbon pe lara pe kan to
0: o wa o o kan je lori paper ni o
5: lo I paper lo okay freedom of speech pe ki so
0: freedom of speech tun wa ko le ma si after speech
5: o le ma si after yen gangan ni o si to pe into ra se yen to pe te lo mi to ba ti lo so awon mi le pe ah okay bo yo wa against the government kan ni abo wa against any kan bayi normal ki ku se omo ki se omo your state tabi on kan amo se de lai sugbon kan to se yen lara nkan to ye pe yan fi so ka bi football to si le converse ka kiri agbaye pe okay je ka na re ki voice wa na ki won gbo latari bibi pe if ko si bi teyan wa teyan je pe yan o ti le eteyan o ti le soro jade pe okay sugbon ona wo leyan tun fi le soro jade ti o ki nje ti o ni je word of mouth ara nkan ti azisa to shuala to se lana ni yen to je pa awon yan na lele ka kiri agbaye to pe lowo ile ta wa ilu o fararo ade n gba ballu gbogbo nkan lo nlo everything is growing on ti o de si nkan kan to sele ko de ko se ni nkan kan to dimu bayi na de lele ah ti pada ri solution sugbon bi ara rin sese to bi po te okay ka akiri agba yo de tu je pa gba ballu lele ti won mo kan mo ka akiri agba ti se pe ah boya bo lele ti lo jade wa abi nbo ko si an to fe mu si o ti ra fiyan yen na lo to na de la ni na elomi le pe okay social media post lasan ni pe lati ko ba tu fi le ni virus abi kan fi le ma je talk of the town sugbon mi o ri be to e pon ni kaluku na e gbogbo eyan na lo n post everything elomi to fi n gba like o fi n gba like sugbon teyan ba oni kaluku lo mo mind to fi portray pe okay e je ke mi na se nkan kan ba mi o ku gba wa lu tan fun e lo lo soju camera ba ipoya e ba stamp pe e je ka awon eyan ri nkan to n be lowo mi to de pe mi na de mo fi pe yes o fi ba won ijoba na so pe kan ba fi le won to pa awon ile won ti sumo ijoba won ti ri ijoba won ti gbo
0: e pata won fun obirin aye yin ni yo
1: sheri
0: e be lo mo
5: won ti rijo won ti se ogbe e lo ti bogo o ti bo president lowo kile tu ye ko se ju bayen lo in to ba ye pe nkan temi kan ri pe nbe pe e ri pe ko soro si camera bi poke o e je ka so ba nkan ti mo de pe nkan na kan to fi le pe ohun le soro yen ohun na to se yen
0: e baba ogbon mo gbagbo ile orin koja sugbon mi so ke gbagba theater koja theater si ni mi dola nigbati mo wa ni full time practice at te lawon baba wa kan to je pe any interview bayi ko so yibo meji koja pe government won ti neglect that sector of Nigeria be kanibo shin support other sector no support entertainment na pe Bollywood ya ju ni o le ma fun alesi to ba se nfe sugbon pelu rugbese ile mi o regret pe government face sport won fi entertainment ile tori sport da pe o fun wa ni nkan ta fe pada compared to non talent attitude awon ti won entertainment an beri e dari je mi o with respect to anya ba wa yin ya wa o premier film elo mi gan ta doju lowo ise lo tori honorable o wa chief o wa ibi brand film go ti ko se o le click e lekan ka ma so do selu ka ma so di kanra emi kan so so pe sport ni lopo ilopo ilopo tori e ba mo obirin nu medium tori niyan ko bo si di mic ko lo soro am bo si bo si awata nkorin awata pe theater
1: sari on ti aisa se emi ri igba to je pe on to da ni mo banti bi ti agbara re to kade ona abeni do det le se o da lapeju enisi awa o si ni kene ni bi tan ti gba figa ba ga yen sugbon ari fanran yen nigba ti won gba bodu lo lo je ka wa le so nipa re oju mi o ri awon oju mi tan su je international body na won a tu ri pe bo ti je bule je pe nkan to nse wa nkan to nse wa o tayo ka mo so pe ave je ki oni le keji mo gbogbo aye lo mo pe ara orokun ara oraje ye
0: ara orokun ma se pe
1: fun no human being should be killed illegally ko si eni to je elemi elemi to je eyan to ye kan pa ni ona ito even boya o je omo gegere tabi o jagbalagba o eyan to agbede re tabi ko je eyan ta agbede re ti ku olorun ba wa ko se ndo le da duro sugbon irufe rule na ba oni ko rorun ohun kan to na se yan o se daada se bilu to ti wa ohun na la won to ja won brother ba won daddy e ti wa to ja won te so idi lo bo ounjo ni leti okun te nawo be gani kan wole
0: daddy be se si ni
1: se be ko ni ti wa
0: o wu daddy lati se si
1: gbo ma ngba yen ti en ke ti en gbo ti en lo ti en bo ti en se ti en se
0: e ba bu awon
1: gan wa e ni suru se ba won na yira mo le ni se to gbo won fa won lo nje gangan je
0: won ti dake pada change it all everybody
1: eh so
0: eyin le ke bo ta ti eyin le ba care for yin nkan
1: e ma gbo ko soro lori ebi ta ti do ba leyan si ni o tiro si sugbon ko se to le gba nkan to wa lenu temi to
0: asojun fe asojun fe soro mo nbo
1: wa nkan ti mo kan ro ni bibe ni wi pe lori tera yaba wi pe entertainment yen won o fe fowo si dada owo ori entertainment o si beje ko lo won kan ti oda pada fun won sugbon sport wo do wo jade abudi ele nbe se o da se de video ni ki mo owo sodo re ko fe lo play so nkan do gbo concert e oda ki le fe jo se se tali oke se kan gbe owo fun baba do fe owo da plain duro se ni ki mo ko owo je ba na wa ni abi ki le fe ibo ni ke wa da wo si nbe oke yo gbogbo owo entertainment akogba ajo da lajo ni o nbe lowo producer marketer ati en ba je artist se ba jo gbe idi to tan ba ti se tan fe lo mo wo pe mo wa wo ko ni fun won se gbogbo on to ya kan le se fun won fo lo won won ti dash na niyan sugbon sport nkan ti o ma lo awon ko sun awon ko jade awon ko wa awon ko jade se ni nkan ti a isa se o se dada o ka je wi pe ataba oranko atakara oranko ni gbogbo wa la tin ki awon to je loyibo ki awon to je yoruba ki gbogbo ere nbo lo tin pari pe kini yo orun boroboro kini oro boro eja dadu eja dadu eja dadu sugbon a o yi ta se bi bayi ko n se eto iselu sugbon tori pe o fi ese kan sinu ere idaraya ti eni ere idaraya se lavile menuba tori opo elu elomi lo siwaju ojo kan to bi gan yo so pe won ti gbowo
0: lo won ki so pe opo lo coin
1: eh eh won ti so pe awon kini kan ni won sise fun eh se won ri ri gbogbo nkan ti en se ni ko si nkan to kan wa pelu anybody n se bi nkan ba fe laye baba pe ijoba si against da ba n pariwo ijoba nitori pe jeje ni po duro eyin le fe je ko se ta ba mulagi se je ni nkan je lo mulagi ti ko wa je gomina
0: awon eyan pe mi na
1: ko se tan mulagi di ko ta ba wa ni ara wa lo
0: ko si ti yari
1: won ta ni lo ko si spain ni gbogbo yen pe won wa ko se ti won nbe o wa soju dile ile yin atoko re ni oba ne mo so pe wo lokan gbodo je to ba ti wo wa jade to ba je elomi o je so ti o ba wa yiwo tan ba wa pe o ke wa je pe mo ti gbiyanju to to ba ti gbiyanju to fi se le boko ma ba ti e lo sugbon bi ti gan de duro bayi aro awon ijoba wa olo ba wa fun won lo ipa ati agbara bo se bo ti oni amo gbadura
0: e ma so de tiselu
1: ah ke so ron tiselu ko le ron na le oke to league ti fe to ba ya ni league ma bere o da ji si yi se eni to da ni mo le o de da de pa se awon to n wo bi ti mo n wo ibi ti awon lesu ologun wa je lo bu won so o da ni ti moto ele ira ya kan ba n lo ti ko team kan lo ti ba ni oye park oye ma wole se eni kan ko ba en na ro na se eni to gboju boya bayi to le lo barak tẹni lọ gbàgbọ migration
4: se ko le lo camp do camp bu agbabo lu abi mi ate ba lo loju gbo ti o yo ye moto ye ye baje ba moto ba baje yo yo ye
6: ba ti ayi government is working on it
4: so bi mo work come wo dada zo lo ba olohun ran won lowo nti mi so niyan
6: so gbogbo kini kan na won ni awon body kan fe award team ege ni ekiti ike ise kuti si diwo clever na ni a ni ko lo soju
4: no eyin lo e mo ke mi ri rin mi e jo ra ni po emi wa ba yin e ro
6: wo kesi po ala lo ala soju kan lo ti o kan gba lo ko gbo
4: ele
6: do lapo mo mi kankan ati wa ko di so
4: lo ya ko bi lo wo ju de fun
7: aso wa jo gbe be ro
6: kile ti ma lo travel isin kini ko chele so fan
4: yo ti ra ni mo
6: ko le chele ati ko gbe je mo ji kini ko de jo
7: ra ni life lato won connect yin o si
6: aye kini ko de jo
4: ego je so luda wa lowo awa gba yi alaye
7: lori oro to wa nle awon te ba lowo na emi ro pe eto gbogbo wa ni
6: bayi se captain p2 ogunbuku nbe lowo e ko si bi ti o le lo
7: footballer tabi olorin abi ere tori ta gain aba gbo sa fe fe abi nkan kan tori woni kini eni e bo roko pada ba bo loro pada ba ni tori pe opolopo ona na le gba lati fi ewo nu won keje pe ka mo pariwa pe ka mo gbe pa ko ka kiri na nikan ni ati le fe orun opolopo na lati le gba fe orun na lati le fe dun okan eniyan pe nkan ba yo o nse le a de fe ko ma tesiwaju be irun ti mummy wa se nisin iyen olori oshoala ti won se e ri pe ara nkan ti we pe o won se pelu pe opolo ati ifomo eniyan se
6: kukuku la mo nbe ko si to a fe je o ti yo
7: be ni ninu gbogbo awon ti awon sewo olorin sewo sewa bawon gbajugbaja awon eyan to se kan laarin awujo ti won soro lati joy mi le so pe ba pe tori pe won je nbe abi nkan kan abi pe ya ta ba soro ni isin o le mo gbere fun wa o le mo gbe kini kan fun wa ko ye ko ri be emi re pe lenu gbogbo awon ti won je sawawu olorin sewo sewo
6: e ma je so lo bi ko ma wa political je sport kan se
7: enikan na lo si jade
6: eja ko nbe
7: to si so ohun de ni en ti to je
6: eja ko nbe
7: to je asoju awon odo ni ipinle osun yen Davido lo soro nipa pe ohun nikan na mo sire so ko ye ko gbogbo agan ti wa ba dake kini a ma pada po to wa pada ta di ta so
6: a pada nbe ko ma la wi pa ni kan ta se oh all right Ferrari investor kankan le kan tio ba ti wa political ka ma lo emi o soselu ntemi hello
8: e ka se so la je lo pe lati yo
6: lati gbora
8: you are
6: oh
8: seri ko o da di re ni o to di seven so o to di so lo da wa attitude awo lori wa ti awo it's a series of four. To return us on the return back. Step back side, a little bit to go to the hour, just to get only better.

0: The challenge has been received.
1: Well, what's the fun? I want to learn in a can. Only my year, I want to play football in the can. In the culture, I want to Ronaldo at Messi in the can. Aka New Zealand, when it comes to rugby, Kaluku Moko, yeah. Like in Springbok, Springbok is South Africa. Italy, Lotuman, Lemuma. She only say, Talofe face New Zealand pelu aka won ti so ro kokon ni pa e wo bonnet boye denu le
2: abi ni ga wo je kan wo bai wo kan observe bai
1: ah e gugu ye
3: e ti mo bere se e won mu want to
2: do strength don't you go waste gan but your strength is there kokon
1: South Africa lo ka pa won leyin Springbok yen nikan
2: sari lori oro ti no ipin ti an soro ni wa re yi emi ro yu gbe yin gan ti yanju ohun to po nbe to ba je pe ta ba so anipa pe boya bolo la fese gba emi o ri ko ri New Zealand gege bi ori de pe o ni nkan to po lati ja awon akekegbe re laya sugbon to kan wa nbe ni pe boro ba ri bayi nisin a ni lati mo jo won ni pe o da bo ba wa ji wotan patapata ta ba to pe mete ta o da ya le ri oye kan to de pe da ju awon yo kulo oni eru fe eru nkan ti o se la bi ko ta ba so yi pe Chris Wood on gangan lo je agba wo ti ori e hale ju ninu nkan yen o ye wa so fun mi ta wa le ni to fe wa nbe je pe Chris Wood da wa mo condition ye winu kan ti am gan ni nkan bi odun to lo lo lo ya bi wa mo okunrin tori ye ti ale dada lati gba yen bayi ko si nkan to po ni odo re mo so o je ka fi mo yi pe le ko se pe boya ipa won po lo to ta ba so nipa ti agba ni ta mu to ba pe ta won obere nisin won se la gba bolu kankan ni sala de pe won se die die so nti mo ri lodo ti mi o ri nkankan ninu oyen sugbon ka ori de Iran cheri fitina ti adanwo ta America ti o ko da si won lara o ti poju Katrin ni Mexico o da gba de ba fe gba bo nbi nikan lo da eni gba bo Nigeria o be ko lo train bene na
1: eyan je se sumo
2: ti ba lo train bene okay a train bene lana a ba wo moto bo a fe gba match lo ni after two se ele fe fi gba do ye bo train ninu boya o train yin inu boya o train eko o de play match leko o fe fi we bene if ko jo kwafo e mo kwafo e mo be
1: ni se baya wori
2: o bi ya boju temi na se baya wori
1: no e bi ti ba koja wole koja
2: jade o se to nfaya wo o se ni nkan to nfaya wo moto lo nkoja
1: o kwafo ti mama ibi to ko ti 40 mama kokon jo wode idi roko
2: o kwafo idi ogo wo nu ara won leni te ba di koja ya mo kelebe loju ona sugbon be yen kolambo
1: kila won kelebe nta
2: e sa mo wo ya o ti ya mo ti se mo jo mo be
1: iro ko e mo lo kelebe kan e mo lo fe gba ti eleti
2: so nkan ti mo kan gba ni pe sa ilu ile iran yi inu adanwo ti won ko won si okan won ko le bale o kan je gbo ju ka america mo to gbe america lo n pa se bolo la fese gba ni yo ko ru le ni je won wa sugbon opolopo eyan ti wo gogo ma baba lakuko lo fi de die die ti wo bi to bada pa won si e lo tun meke pada wa lo to balu ni won wo sugbon ko nje yara yara so nti mo ri we wahala yen de le poju fun won yato si yen gan fun lara won na awon no ni opon kankan lopon kankan to po to po fun won lati je gbo boya ki won le wa to je gbo orile iran bayi ni se bayi to gbo to wa laarin awon england dan jo play qualifier ni so le make
1: e ma je ki ngora mi won gbe si british tennis o ti waye o
2: won gbe si ni se so je o mi orile sugbo orile de egypt ni na si la gba ball ko kan na ta won na yi se dada se ri nu pin enikan la won wa bayi Belgium o lo nti ka won le foro keke gun o kan wa ku pe boya da ba ri na o meta sugbo nu pin to wa nu world cup ipin nikan ni ti le menin kankan ẹni kan kó se nọmba two àbí nọmba three tó láwọn tó wà ń bẹ ní ṣe náà dàbí ọmọ àwùsà wọn ò yàtọ̀ síra wọn.
1: All right, ṣé ọ̀dọ̀ júbìlì ọkọ̀ àbọ̀dọ̀ sinima ẹ bọ́dọ̀ sí wá rí nísìnyí. Adìẹ ti bà lókun ara orókun ara rẹ jẹ tí egypt ò bá ti lè kúrò ní gúrùpù yìí a second best àbí second position runner up ní bíbáyì tí ò bá ti lè second bíbáyì kò sí reason fún láti ṣe third best.
3: Lóòótọ́ ta ba ní ká wo egypt dáadáa.
1: Àwọn ká wo náà ni.
3: Nínú AFCON ti agbá lọ a rí ibi tí agbára wọn dé tí wọ́n ti bọ́lẹ̀. Ní world cup dẹ̀ ní láti ìgbà tí wọ́n ti ń wá náà mi rò pé agbára wọn gbé ju group stage mẹ́ta náà ni wọ́n máa ń gbá tí wọ́n ti máa ń kúrò mbẹ́. Gẹ́gẹ́ bí Dọ́lápọ̀yé sọ pé group tó easy jù rèé nínú tournament yìí tèmi náà dẹ̀ fojú nù wò dáadáa èmi afẹ́ tẹ̀lé bẹ́ẹ̀ Belgium ni kan la so wi pe o je agba o kan to le ta kan gbon ninu group yen ka ni pe afala si Belgium ka ma mu la Egypt Iran ati New Zealand re abugala mo ye tagbara won na gbe mo ta ba so nipa football la fese gba ke se bi pe won fe lagbara kan lo dan den won si lagbara bodu kan te pa le ma toka si pe bodu bayi o o n gba bodu fun New Zealand je pe o se kan rin be o n gba ni Europe na bo n gba kakiri ta le toka si bakan na ni Iran a ri pe Iran na ke je pa won na je bi footballing team nation to je pe oran hale ta ba yo pe wala wala to n de ba gangan lowo lowo bayi yen ni lagbon todo won nbe a se ri pe en tin to je bo se so ato be awon o se mo ba ballu ti won ninu tournament yi o je to fa buruku ju ewo ni pa lo a lo training ni Abuja agba ballu nbadan e ri pe o ku die ka to la pati ben yen fun awon ka ko ri pe yen kokoko ti kokoko di o ti kokoko di chance won ku si ba bi bi 40% na to be la ko fatik ya fe wa ti o de si bi a se fe yo work ro fatik ma wa lara won nipa ta ba lo train ni Abuja ta gbo ro ta gbo bolu nbadan ta de se be fun bi o bi ose bi melo kan e ri pe o ma fa fatik fun le lopolopo gba ka ko yo yen ka ko yo wo rank ro ni pe o le ri nkan to da danwo yen la gbo ti ba won gan fun awon gan de re ti ba se pe o di karangi da gan ni won le ma won se pa won le wa awon ni wa si tournament lati wa gba sugbon kan pe kawon kan na kan won tournament kan kan gba match meta kan de ma lo le kan ti gba be emi ri pe Iran e mo fi won so wo nu ninu New Zealand ati Egypt mo se kin eni kan leyin lati se pokeji gege pe kan ti wa so pe ti Egypt bo wa se pokeji ko nu group yi a je pe ko sin ti a le ma so pe o ba mu ninu ball la fese gba to wa gba lati lo represent Africa ninu ti ninu group tan wa yi o emi si tip won pe o se se ni mi so pe mo fala si won di o se se ki won si le se pokeji tayo New Zealand ninu group tan wa.
1: All right, we can bere bere logbo kan. Eh, okunrin o kwa for that. Okay, let's be to stop the teams the World Cup. Ah, e ka so. Okay. Yeah, me ti fe lo bi ti mo lo ni mo ko fe bere question kan lori group yen ko to pa lo sinu tennis ni. Eh, a se ka gba la ni awo bi ti fe bere o. Laarin Shaliska ati won ati Andreva ka kokoko ka fi yen sto ise jo ena. Okay, when you leave, what are you doing? What are you doing? Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! And to buy you down. I'm cutting February, Lily. Talk, Gike. Iran. She like to prove point for Trump when he pay. You call my call short. You just can't win. I've been winning lock up on fake by World Cup. But Lou, tension to one, Harry. Uriye de Mijeji. See, or that, I don't fake by Iran. Iran le kini pedigree antecedent e ninu World Cup ibo lo ti je to ti po julo so fun won lati wa leyan abe iru ipenija ton wa ye lati wa so pe dandan la gboro wa si World Cup yi is it to prove a point to America pe iwo koro mo pase ko agbaye ajo nini abi bawo tori ninu pa e yi nisin mi o ro pon le perform
4: awo o se ri
1: tori to mo kan ba to ba je pe naturalize American kan lo le oko mo player Iran on a good day, kill a letter me. What do we feel about Sheban? What is the crisis? So, why, Tia?
4: What? What do you want World Cup? We are qualify last year.
1: We are not going to
4: show you. We are going to show you. But, we are going to show you. What
1: do you want, Danny?
4: Oh, need
1: last participation.
4: Participation.
1: Hello?
4: Is 10.5 million pounds.
1: Pounds. Lord of Iran.
4: Christophe.
1: Sir?
4: You win again.
1: Okay, so be down to a better team and that one number. What do you want?
4: So participation fee lasan ati pe everybody fe lo sinu World Cup won gba qualification kan to wa World Cup ni anything ti ba won ko se o ma je nkan banuje fun awon agba ball yi lati ri pe awon qualify fun World Cup tori ogun to wa nsele ninu lu awon won wa ni pe ka won ma lo nkan to ma wa titi lai lai ni fun elomi wi pe ni World Cup 2026 so mo wa lara awon to qualify ran lo mo de wa lara awon to play dream every footballer ni lati qualify for World Cup ladder ti play ninu World Cup o to ran to wa nbe niyan awon even e je ka gbe sori awata awon to jomo kekeke abawata jomo kekeke mo ri kini kan bi ten kan tin bere lojo kan don kan bere ni okin ose yin na lo so won pa wi pe World Cup melo ro ni kaluku ti wo everybody n ka ko e bi le le mo ti wo ti mo tara ti wo ge ibo gan mo ti be sin World Cup e dream ni fe lo mi
1: ko wona ko wona
4: final World Cup 2014 Argentina ti Germany first one ti mo ko wo ni yen
1: o ti pe to be na
4: we ti ko ti pe first World Cup ti mo ki mo joko wo was 2018 we almost everything. So now ka pada ku olori owe so dream elo mi ni wi pe o fe lo sinu DJ fe yagba yi o fe wo now wa joko ti World Cup o wa qualify fe wa so pe tori ogun kan ni o je ki n play
1: se mo dake
4: le bale qualify crystal ki je pe won ma so pe won ma threaten emi won fine emi won le ma de ni bi ti won wa but me lo nu awon
1: agbabo my life for money
4: won ni pa won o to o to wa be ni pe won ni pa won lo ni
1: ori
4: USA e won ma play World Cup yen to won le ma gbaju match meta lo but ni time to World Cup yen lo lowo yen na Trump ni pa won won ni pa won so won mo pe awon ni emi to de ki de pe
1: ko
4: lo pada sa Iran lo play
1: dorapo
4: so
1: o le lead run ni Madiguri
4: mi le lead run ni Madiguri
1: se mo ni pa
4: e won ni ah yo emi yen o de o
1: se be eh
4: yen o de
1: ke ba fe lo josin lo ni
4: emi yen o de yen o de oni oni ah kini ibi ti mo so ko yato ni wi pe orile de America fun awon mo ke gbogbo aye nwo won won ni lo sinu DJ fe agbaye ki won a mu kankan na
1: nigba ti an lo Venezuela ogogurile de agbaye owo won
4: inu World Cup lele mi ri ge bi pe ran ma Iran le pada America le pada wa lo dogun ja Iran le is World Cup ba kan gbe na lu won anything o but ni time ti World Cup n lo lowo 26 man squad Iran ni kankan ni se won nkan kan ni se kankan na player won nkan kan ni se kankan na staff won won kan ni lo lulufe ni but we think kan ma se kankan na player
1: orile ni what is the essence
4: anything ni ati pe ball la fese gba ni
1: ta lo ma chi ayan
2: seri orile de ran abon yen wa eni bi ti won lo won kan ba lo se inform ni yan se ni
1: won lo to ni
2: pe ati gba ati wi pe nkan ton tin kun gbe fun
1: won ti le so fale ha o
2: lati bi jo melo kan pe atu a qualify atu lo le gba
1: mo ajia abi ayira ma yin so kan gege bi omo iya ninu ese ola
2: seri inti mo ma nbe to da mi loju ni wi pe orile de America gan bi ba to je pe idanwo to lagbara ni nkan ton be se nigba ta ba to pe amba yan fa wala
1: wala lo n fi ori ni e se fagbaye
2: si awon omo won wa wole wa ba wa tan wa ngba bo se wo yo mo da igba ta ba su ekun mole ti aja wa nkoja waju e ni se wo yo kan ma wo ba gbe
1: olori fe lo
2: o ko si won sa je ntuwo o ko si o ni nkan to nsele so to ba je wi pe ori ede America gan wule mo ti pe ti pe gboru wala bayi nbo nigba ta fi n to kini eni ko ni je ki mo ti mo ba se han Iran gan le mo lati le qualify abi ko ma gba nitori ti mo wo ma wi pe wala bayi le suyo ti wala fi wa le de seru le Iran na awon na be lo ri ko pa participation la so pe kankan kan lo participate ni ko n se gbo boya won ni kankan ti won le gba sugbon
1: it is true but you witness mo witness en bad gan
2: e je mo tun so lo na be
1: mo witness en bad
2: e mo je be ba lo na be nisin ye ma awon eyan na tun mo so pe bakan bakan yen
1: emi o ka jade
2: so eh so nkan ti mo kan mo ni ibi be ni pe baba dona alakuko won le se nkankan fa awon ibo yi so mo de mi mo to da mi loju ni pe inu America tan so ro gangan awon mo Iran gbe be ti won gbe be gangan tan gbe be na gbe tan ja awon mo Iran won gbe be sugbon kan to kan wa ni wipe pelu bo se je wipe enikan wa lara awon to jara awon alakoso iko Iran yen gangan to je po ni bili si eda gangan lo gangan be
1: ah se ati jo soro tele
2: to do bili si de bo wa lara awon to je pe won se gun sunsun tin pari ki ti
1: an ba eniko le da make decision be yen
2: to iro ibo wa lara awon squad to nba US gan fa gangan o den tele mo bo on kan wa o je bi alakoso won ton tele mo bo on gangan wa lara anti US gan tin funa mo mo
1: en ti council ba ti so lawon yen tele me yen
2: eh na en to wa nbe na ni awon seri awon yen oni se in te ba ti jo so pe okay o e ja mo lo na left be na won lo gbogbo to ni ko ma se lo na left yen won ni pada
1: meva
2: sir
1: iroyin ayo kan ti jade o
2: kini
1: ni ijeta kola ka pe won so pe eh ka ma gbe water bottle wole tori ati daba oluduro
2: ben
1: ti en ba dake tare o ba dake o leyin opolopo ariwo awa advocate won si la le gbe water bottle wole bayi
2: mo ti so pe ko si n to je be
1: iru yan je wonu
2: mo so pe ko si nkan to nje be mo nkan to so okay nisin lagbejuwe awon nkan awon to nse nkan le ndodo ni bottle abi awon taju taju aba won fefe lila gangan
1: nkan ti e ma tajuju
2: mo wa lara awon ti won sponsor World Cup
1: eh wa nje product wa wole
2: so ki o da ibo ni ka won ti wa rowo ni bo ni kan ko le work be okay ni sabaso okay ati ri awon to je nkan oloti mumu ti won mo ti abi nkan mi ta si ri awon olori elesin ti won je nbe
1: ah o shock mi ba
2: ko si abi te so pe boya lagoju boya awon oni otin a de ra won je gbara won elesin tan ni won win ni keke o won win ni moto
1: e ma lo be
2: o o se mo ba win ni enu le ni
1: eh yan tun le fi
2: so emi o ni keje ko mo tun be yen wo sugbon e ira ya la pe gbogbo oke gbogbo amuma awon kan ma je pe ta ba fi ma wo bo laarin 30 minutes bayi ta ba ri gangan fi sara mo sun
1: oju
2: ma
1: gun yan ni
2: eh so ki wa ni nkan ta wa so gbogbo gbogbo nkan ta so won kan wo bi pe tori nkan ta won na bi sa sunra won kini pe ko mo je pa mi yo mo lo avenue yen
1: lati ma daba lu duro
2: gbogbo oloro to lagbara te ba lo si awu ta bi lo tera mole ti wa la ofi de oni ta won na won cho lati play save me e ba America ta meri ko baba yan jagugo kese nu nu won won prefer ka won lo pago sinu mi to sumo be kan mo ke mo fe je gege sele sinu won abi so mo lu won so yin ti mo ri ni abi be yen ni
1: aba ni je menu kuro loro mi o aki ah ama ti play music la taro iwa ti o da ni mo ah aka nikan la ah ori awe iyan mi re gbi ma je se ka eh

0: a kabo pada lati ojo oja 32 FM 94.9 ikoni ade ni posonu to pelu ba se reti o to ma sele monaco ora ninu ti DJ Formula 1 ni won ti da table mo ni kin kede table fun awon eyan to ekun o ti ya oni yakuya ki a mo gboro we ninu bedroom to ni oparun abi panu ya lori table ba ni si na fun Formula 1 George Kimi Antonelli fun iko Mercedes 131 points George Russell fun iko kan 88 points bakana Charles Leclerc tele nipo keta Lewis Hamilton ipo kerin fun iko Ferrari Lando Norris ati aburo re Oscar Piastri fun iko McLaren Max Verstappen ipo keje Pierre Gasly ipo kejo Oliver Bearman England ipo keson Liam Lawson ipo kewa ta lo message bayi se the same guy group okay ya ma leyin all right so odo ju mi loku abi
1: odo mi lo fo e wa
0: sodo mi to gele eh eh eh file mi na ni lo o ti mo mi lo ji olawo ti ri mi tan yen na pe si finish to ko ninu
1: na
0: ri mi na tan ah ninu to ko ninu to lo ra ni mi ko si yan ya final na ti bere and river ti mama Eswaliska ta ba ni ka gbe ni igbe bi kaluku se ririn ajo re de ipele yi atati ma se bo yato si wi pe idije ti for everybody lenu gbogbo en to mo bo se forecast gbogbo to mo aso tele so patapata idije ti for lenu sugbon going by their antecedent ati tan ti se ninu idije dia koko yi bi kaluku se ririn ta le ma gbe chance yen fun
1: ah ni nipa nkan te bere yen taba bi won se wa by Miran River ati Majashualinska lele ko to di DJ yi arabirin yi ko ti na agba bolu to n gba tennis ko ti ni to wa ni top 30 abi top 100 lati gba to tin gba ngba to gbara de DJ ni French Open ele to wa ye lodun 2026 gbogbo awon itan yen o ti fi bale to hun na ti to ti pada tun itan mi ko taba bi ranking e de se wa lele 114 lo wa lo ranking to de fi de final lati aye lati qualifiers lo ti pada de gbe re de final Miran River na lele ti arabirin to ba fi le gba DJ yo ma je agbabulu to ma kere ju omo 19 years ti o ma gba DJ yi ni 21st century ti o ma gba iyen tun si pe awon itan
0: yen no emara du kanu gba ni 2021 abi 20 yes
2: 2020 US Open.
0: Yes.
1: French Open. French Open. French Open. Okay. 21st century. To ma gba DJ yi. Bo se wa wa lo ele ita wa ipe ni Dakar temi ta ba ni kin so temi o. Shualinska ni ma lo to mi ti won ti Miran River to ti gba nu DJ yi. Sugbon mo ti won ti Shualinska ti to gba. Ngba ta so gba na lo pe laran to awon to ma di ase ka gba. Temi so fun ngba na lo pe Miran mi ri mi ra o meji ta ba so gba Miran River ati Schneider gba pe mi ra meji yen la se ka gba to de pe kanu won lo pada da se ka gba e lo ba de wo ife ifi ga ga to jo waye laarin won ati iyun ta ba so ba Shualinska ati Schneider e to ba ri ke ta ba wo e be mi so e ri pe bi de short court bi like o mo gini e to ba de ti to je pe
0: pressure ata wa wa ma fi so kan
1: o ma fi so kan Shualinska o good nbe ti Miran River to ba ti lo so kini to mo se dada o se o possible ko mo lo fi yen mu sugbon to hun no ba ti o ba mura te pe pressure yen mo fe pe wa lo Schneider gba to pe ohun na yo nsase eh ni for to fi na ni for ni two set four set e lo ti disappoint of the to gba 7-6 mo be mi se ri loni mo si tele Shualinska latari nkan ti mo wo ni semi final yen to pa ra bi lele yi 114 to de fi pada debi to de yi ta wa Miran River lele ohun wa ni top 8 to fi je ko gba awon ti o le na tele ti o le na baya top 30 ti o le na top 100 yen to fi na to fi debi to de ohun le mi fi tele Shualinska lati gba idije French Open
0: se ki yasodo clever
3: ben
0: baba ogbon
3: atakun
0: leyin ki yan gbadun game pe pe ti yan ba niyan fe wo kini tan ifa o se pe Andreva igba to wa ti woman yi omo okure yi mata costume ku ti o gba ifagagbaga won asa so tele ngba yen bo ko se to consider wi pe unbeaten ni costume ku wa for a long time bi 17 matches lori clay ni o ti lose rara lera ko to ko so Andreva ni ife gege gbe pelu Shualinska yi qualifier meta lo mo benrin igba ko to wo tournament yi
3: ben
0: eniko ni ti worn out ju enikan lo
3: otona seri anan tan soro koboli ati ojugba re se wole le so pe ibi ti onikalugu ba bade o se se ko je pe egun kan ti se sinu kan
0: so meji le ti court
3: a de soro yen lowo na ni royin gbe jade wi pe oda eleyi ti so pe omo lo mo to bi de mule iwe ti wa la ba ti po lapoju o sese ko je yi pe boya wa de ba bide mi ti fe lo gan emi o ti gbadanu sugbon ti mori nbe ni pe arabirin ibi to gbadde bi ba yen yen shualiska ibi to gbadde bi ti de aviseyin de gun fi so to ba je pe ororo yen nbe lara re ni ko ye ko de bi o to ekoro yen o ye ko di bole ni boya bi quarter final abi round 16 to 32 o di bota lata sugbon yen kan wa to je pe olohun da mu pe ebi ase yori mo pa won nigba ti won bo nu dj
0: number 114
3: ko se ni to le tan ba ni kan mo shit abi kan mo da kan won daru kole kan kan mo pick gbe ibo le o ti bota ta ba wo ranking bi to wa 114 yo ni ra gan kan to le re ni ken abi to ba ja won mo ya re tenjo wa lati lu kan na ne le goda o e ja wa petrochic ka du seyin en dojo mo omo ilu wa gbe oda o yo gba tabi o wo fa on kankan fa lara e nkan lo le believe nu ara e o ko se so mo pe le de bi to de draw sugbon bi to ba bi to wa ba de ba ni se du kankan o ba mo oju to ti 99 ni ko le be 100 mo o bo ru ka do ni sugbon ta ba so nipa ku kori kan ki to fe ba tai ni se bayi adreva bele pelu bi se lo eleyi ni po elekejo lori ate to wele kejo yen o fe ni nkan kan to po si mi ro bolopo ipo e to wa ni po kini ipo geje ti jade e to wa po karun ti jade to bolopo eyan mo ko gan won tete jade so pe dj bi to de duro yi ena
0: e won ti mo wo se ni ti mo wo ye yin
3: ena
0: se pe color won tun yato despite being Europeans
3: ena eleyi fofon eleyi pupa die
0: kai
3: o da bi pe white po la eleyi
0: eleyi won ti increase magenta ara eleyi
3: magenta
0: what to reduce
3: so e kan ti mo kan ri be ni wipe mo wish e shwaniska latara wa lato di koju ko le gba fe sugbon adreva yi gbogbo awon to n ba pade debi to de oro nu pupo ko se wala pupo ko se debi to wa iso nti mo ri menu
0: ah thank you lo sodo edakuti awile tin lori dj
4: tabanika wo dj lati gba
0: tola ni kawo na ni
4: opolopo upset lo wa nbe lati ori awon okunrin atori awon obirin sugbon to awon obirin ile mi fe moju to dada nigbati trimo follow awon programs yin laarin ose nigbati awon eyan tips fun pe ki en to na en ti chariska na yi
0: Schneider
4: pe won ati andreva ni won ti awon eyan most of awon eyan don tip fun final ti awon kan so pe awon ori be sugbon je lenu pe chariska yi o rapala lati bi se nikan o ti lero pe o le debi to de lati wa da sikagba looto opolopo lo ni awon style of playing te sugbon to mo birin ohun duro lo style of play tabanika wa awon dj awon to ti gba seyin o duro lo style of play ko de mu o de nje fun o nje lowo fun dada o ma tan opponent a tan wata a de sogba bo se ma gba bo bo se n gba yo te o de bo nje lowo ti andre bo ba de sora le o si pe pe nkan yin na ni o tu pada se fun tabanika wa awon poland meteta ti won de semi final Italy a bit Italians meta to the semi finals other because single comfort basically to shoulder Poland can see
0: Shelodan obirin
4: le mi so
0: okay.
4: Poland meta lo di semi final no other be ni ko se kunu won si ton gba final mo de tun ri bo si ko je pe be na ni kini a fe wo si iyen to ba ye pe aturi upset to ba to ti chat asita ti won ko tele lo ya seku
0: Ferrari ti maniki soro bi pundit mani andreva is more experienced
5: yes
0: yato sojori
5: yes definitely
0: mo ti ju win le
5: o to ro to wa nbe le so yen because lo to lo dudu andreva shikere pelu ojo ori e sugbon o ti wa nita lati igba to ti wa ni eni odun 5 odi ni ogun lati 15 years ni andreva ti wa nita because fen to ba ran ti lodun 2023 o wo ipele elekerin ipele elekerin Wimbledon ni 2023 nigba yan at that time modun 16 si ni nigba yen to wo 14 and DJ Wimbledon top point that best ni so won pe mo ti pe leyin Madrid Open 2023 Andy Murray the legendary Andy Murray so won pe time yen to so nipa wi pe omo bi yi ni ojo la to dan kankan mai so o ni experience to po ju iru awon eyan bi Chwalinski orile de Poland yi lo tono Chwalinski o le je pe en to dagba julo ni pelu omo dun 16 ni 20 to je lati orile de Poland sugbon en doba mo isowo to mo bere igba de nu dije dije French Open yi ko si
0: three qualifiers
5: ko si anything ko si anybody to ni gbagbo wi pe o le debi today in fact fun awon to ba ko man tell you odds odds lati wo final was 1 over 500 1 to 500 ni odd bi odd
0: am I right omo yi of o shaliska yi o
5: eh le right kankan na eyan to wo final le right kankan na mi de ji of papa ju lo pelu e je pa awon meju jo gbari awon meju jo gba idije grand slam kankan riso e le right anybody of
0: o
5: le
0: ya sori bi to la si ni
5: o le jo ele yato si awon ta ma ri pelu awon bi ti awon jabo ma wa ta ma ko so lowo boya bi Zabalenka abi Gaswatek kani kankan na awon meju le ni wo final on fe play against Zabalenka to ti experience the final abi play against Gaswatek to ti experience the final e ma so wi pe experience ma count ni bi bi asekagba grand slam kankan yato si anything ko si experience to fe count mi bi fo kankan na awon meju ma jo gba ni bo ko ba pe experience ma fe count if anybody experience ma count fun and river ju Chwaliska lo and mo tun ni nkan to funny to su je pe nkan to shock mi aya fi ko ba je pe Chwaliska ri Chwaliska ri wild card a to play qualifier wo idije wim london ni aya fi ko ba je ko ri wild card because pelu bo ye se to ranking before French Open na ma gbe wo Wimbledon ko ba de pe ranking yen ni a need lati tu gba qualifier mi agba ko ri wild card wo inu DJ Wimbledon so o fi han bi ti omo birin ti fo ati ya kaso ti omo birin ti fo lati wo ase kagba ile ti o wo yi bo pelu isowo ti ifese won se ile ise ri ati nti mo ti ri pelu awon mejeji lati gba ti DJ yi ti bere eh le talk asi enikan bayi wi pe eni bayi lo ni highest chance lati win fun and river o ni quality wi pe because ati kekere ni on rise wa ni lati 15 years 16 years o improve si every year ni o improve si every single year ni and be like o n tell me and river lati le o improve si lododun ni every show to fin play o ti yato o le defense lu dagba si ati gba to ti play lo ti improve si every time bo pelu isowo ti omobirin orilede Poland yi fi wa in to gbe wo final lodun ile ma le gbe wo final again lucky to ni fun awon Zabalenka lati ja fun awon Gasotek lati ja fun awon Naomi Osaka fun awon to je big guns lati ja o le ma le gbe mo to ma tun fi di Wimbledon abi any other grand slam mo ni odun so ma fe fi gbogbo agbara to ni lati fi gba ifese won se won ati Mira Driver ni mori kini kan na kini ma lo si set to merin abi ma
0: akan ya ma gba kan lo mo
5: mo igbo ma de mi nge bi kan to ma pari three set mi wo be because mo feel bi pa won meji ma jo lu ra won dada o de jo ma ba ra won fa mi wa mo eto ma ni mental strength to ma le gbe lo jina ju ninu
0: awon se influence coach le wa nbi ba ninu eleyi se Conchita Martinez
5: former tennis player coach
0: ni lo tele Andre Baba
5: but in ti mo bi se le so wi pe influence coach le wo fun e ni be na ni wi pe Mira Andre Baba fun e
0: O ti ba
5: akosile ti oluko ni egan ninu Roland Garros je oluko ni egan wo final Roland Garros
0: wo final kan
5: final Wimbledon that was in England
0: no wo final Roland Garros
5: yes show me mo ko final so
0: Wimbledon lo gba ni I think 1994
5: o gba Wimbledon mi mo ko final Roland Garros so to me gbe bi enikan mi si ma tele wi pe ma fe support me and over ko gba kini ile ni
0: to oda wa yin aworo sasaja sojo po pe le die na ka wo contribution awon yan bi ta ba de an lo sinu e wo le fun mi na won oge anyway which way ashi ba de inu formula 1 lati mo chance ti ani se won ti gba won ti sa qualify
5: no won ti sa third practice qualify ma be

ekurole ni gbogbo bekebe te tin lamfani ati mo darapo mo wa ikani aderin kosono ikani feyin e 32 fm 94.9 ta kale si laughter house rio ketente premier mokola nibadan atun kiyin pe ekurole se dada labayin se dada lewa o gege bi awa na se wa nirole toni eto agbe loba yin o na ni atun mu wa siti gbo yin nirole yi ni gbogbo ojo mejo mejo leto agbe loba ni mo guri afefe ni bi ta ti mo yan na sagbe kale satu pale ka tun jo mo bi nkan se nlo labala ise agbe boya agbe olohun ogbin ni o abi agbe olohun osin ti ajo mo jiroro lori re Peter Olasupo Captain P2 on loruko temi mukin ekuro le o.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Yes, sir. Only
1: why she not is
0: an adult. Yes,
1: sir. Yes, sir. You do it. You only fool. In your water, and you're there. You pay. A man daughter, when your man, so you pay. Be your master, you. If any, they have a figure. Issue that me, then you go issue, especially for me, Gagan, Shello Tony. And then, say,
2: Okay, sir. Nipa, ibere te ibere yen. Gege bi ati mo ni igba ti jo pe bo ba si bu si na lo se ri ere. Sugbon imo jinle ti je ko ye wa nsin wi pe ta ba bu ibu nla. Ko mi pe a ma ri nkan ni nla. So ni odi oni sin nto ti se koko ju ni pe ka ri quality material lati gbin de ko ni pe ka bu janran rara ta ba ti ro agbin iru nta fe fi je ko fun wa ni wear yam ta npe ni isu ta fe ko lo soja abi ta fe je ta ba ti ro age ni de 200 gram si 300 gram o ti wa okay bayen. And nipa ibere keji pe sa le gbin isu si ile to ti sa rara isu na o ni se dada o bodo je ile to lora ta de wa certified biya ile yi o even igba mi ke to se soil test gan to ma wa okay so that a fi le mo pe a ile yi o boya mineral bayi lo need lati add up so o man se koko bayin.
0: Hello.
3: Hello.
0: Hello, akuro le.
2: Ibere akoko te bere ni pe eran mi leti olotu
0: lori lori isu won ton bere fun ibere le keju gan ni eja komu tori mo ri pe ta koko nti ojo mara won.
2: Okay. So nipa ti fertilizer lati fi si isu.
0: Anke mo bere e na lekan.
2: Be ni. Ale lo NPK. Ale lo NPK. Sugbon ko nse nkan ti o ye ka je ko mo wa lara. Tori pe ta ba fi fertilizer si isu. Leyin to ba di pe a wa lati je ko ni ojo pipe fun storage o ma nje problem. So bi bon ta ba le se lati jago fun pe am fi fertilizer sisu mi o ba wo pe oni ka try ka gbianju lati se
0: sugbon bere won akoko ton so pe okay ngba ti ti o ti sa already so ti ati lo fertilizer si o ni wulo ta ba mu mo bere elekeji pe okay ka wa lo o ti sa o so lawon kan ti an le koko gbin boya ti o pada so ile nji pada kan to tun gbin su
2: inu mi dun pelu ibere yin so a ba n pe nkan kan ni crop rotation ile ta ba ri pe o ti sa ti o se gbin.

0: bo ni tita re ra asu awon wo ni ra so lawon ile ise ti o ba wa ra ati pe aba wa la gbe lo oja abuti ni bo la si se nta isu se ba gbe no ba ta se oni le meta meta na ni abi ati ri pa awon kan tin ta isu elele yo kan awon ti ko isu eyo kan ni sugbon lodo wa nbi meta mefa me tin ta na bi a lo scale aba awon abi bo ni agbe se nta abi a mo ka loju dosin
1: okay se olotun eh gege ba ti mo wi pe a ni awon kan ta ma npe ni alarubon
0: okay
1: eh so nipa oro isu tita tori ara awon to tun je ijakule ta gbe npade ni ti agbe ba si wahala tan so enikan wa yo wa so pon fe ra as farm gate price so tori pe ko si eto nipa pe okay o eh isu bayi la si gbodo ma ta so o ma mu agbe mi gan kan wo pe tori po ni idowo a kan sa wu a ta but n to poju ni pe ki awon alarubo yen kan lo ra mole gan lori oko lopo igba on lo ma nsele tori pe a ma npe nkan kan ni value addition
0: okay she should not never value addition.
1: Yeah, I should never value addition to po.
0: Okay.
1: You are saying fear guess, gari, se fufu, se gbasa wo. You should not ni awon kan yen.
0: Kin ni nta le fi isu si.
1: In fact, I le fi isu se I le fi se yam powder.
0: Okay.
1: So, ta ba se powder yen tan, powder yen wa le so orisirisi nkan bi cake. Ani yam cake. So, ani yam chips wa. So, ani different thing ba yen. Ta le fi isu se na to je value addition
0: okay
1: so o po dada even yam ice cream gan wa yes o ma la won su kan to e pon ma ni purple flesh lara so awon purple flesh yen won ma nlo won lati fi se yam ice cream
0: okay
1: so wa de to ni orisi product mi ba yen na sugbon awon product mo ndaru ko yi ko po so o ma wa nfa to je pe ti abi e ba ti di pe wa isu ko ni fe wo pe ko nko lo le ti o ba ti wa ri awon ti o ba ra gan e de mo pe to ye pe agbe lanfani pe a to n ba kuku pamo won lo turn si value addition mi
0: yes
1: yo ta ni owo to te lorun dada sugbon tori pe te ba di pe wu bayi e gbodo tete wa market fun ni so o ma nje ko je pe ohun rira tawun yen ma ra won ma n di agbe mole gan
0: arapa o da ki wa ni amoran yin fun agbe tin gbisu lowo lowo bayi abi awon mi tawon na se se fe bo sinu ogbin isu gbigbin kini amoran yin kini won le doju ko ona wo ni le gba bori e ka to ma lo
1: okay sir lakoko ni pe en to ba fe da oko isu o bodo mo pe owo lo nfe na tori isu je nkan obin kan to je pe lati akoko ta ti bere pa gbin bayi titi ta fi mu kuro lori oko o need attention wa gan a le gbin ege ta ba ti gbin ege ta ge ba tin lo bi osu meta a le file gan gba mi ki gbo mu leyin ore yin na a si toru nkan wu dada sugbon isu ori bayi so awon challenges teyan le ni ni pe okay o eyan gbin isu tan sin boya ibu to lo ko n se ibu to da a kan ni tusin yen joba lo ni ati wi pe lowo lowo bayi ati ni technology lori bi a se le ni nkan ogbin to po dada ti o ni je pe le ta n je o na la n gbin bi yam SH nsin o ti wa semi autotropic hydroponic
0: okay
1: so won lo yen lati fi generate seed ani yam mini set na lati generate seed so tagbe ba ni opportunity lati ri seed to je ti ko won jujuju so mo believe pe ta de tun ri isu to je pe ta ba lo ido si a tun se dada lati to reduce awon cost to je pe o ma n ba yin leru yin mo believe pe iyan so seed nibe
0: sure
1: yeah so see kodat won ri pe bo isu yen o tin ready o ko ti ma wa buyer sile ko ma je pe n ko ba wa sile tan ni wa se ma lo kakiri pe ah mo ni so mo ni ba mo lawo so
0: bo
1: se je ni
0: ope pataki lowa lagba omo tosho Femi Abdulaziz ta pe yin ti eje wa lati ko wa leko nipa ogbin isu mo lero pe baba tun pe yin gba mi lati da wa leko lori oro ise agbe lori eto agbe loba e tun da wa lohun e se adupe ti e wa amore yin ba agba oni tan lori le ko je bitari mo leni lori eto agbe loba nikani 32 fm 94.9 ta kale si laughter house ori oke tinti ti premier mokola ibadan e ba lo nkohun te ba mi so leyin eto tabi oro kan abo mi e le pe mi sori 0802 558819 abi sori WhatsApp message 07046 333 576 07046 333 576 titi ose tumbo ti atumo pade Peter Olasupo Captain Pitun loruko temi oribawo

Irawo kan yo mi lutiti. Irawo san tohun dagbalagba peju si. Afin gori oke o han ketekete. Ikani dati 2FM doju o letente. Oba laarin awon okan ni. Dati 2FM 94.9. Ikani aderin ko sonu. Oke tente premier. Mokola ilu Ibadan lati sun didun didun fo won araye. Ibudo ayo atori sun idunun ni 32FM. Iroyin asiko ti o leja makan nu. Ere idaraya lese kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni. Agbadunu eto to n parunu re. Ka ja fe to omo niyan. Ka si gbe ni a fe re je lowo are ni je. Tenu ko tete bo li ko. Ikani 32FM do su pa ran kaye. 94.9 lo ba won kan ni.

0: odo olodumare o aje lu odun kan gba ko lode aye ngba ka je pada de odo olodumare olodumare ni iwo omo kin lo de ti iwo na o fi lu odun kan bi itaje o to ma pada bo wa sodo ohun olodumare to fi je pe ojo kejo ta da fun na lo pada sodo ohun olodumare omo ni dide to nde ode aye to nke we ti an to ipo ti an to iyo si lenu otutu ati jabala ibi lodan pada sodo iwo olodumare ngba ta won obi won orowo tohun ti won orowo fun lo nje won orowo se gbogbo nti eyan fi toju omo tuntun won orowo se fun olodumare ni to iwo omo so ti wa mo eni to jura won lo ninu wa ti aje aje legban o omo laburo aje ba wa njo aje ba wa nyo aje wa nyin babalawo babalawo yin faifa yin olodumare oba lorun nigba ti o gbori lowo omo 256 ni page fa o swanti sele ninu igbesi aye eni kokan lowo lowo bayi lowa nu odufa kokan ta le ni to kokko da odufa yi nigba wase eni to da odufa yi kini nkan to se toro re fituba to fituse ati pe kini sele si eni to do odufa yi gangan ati koko ona abayo o ti wa nu ese fa kokan ese fa kan le tulona merin a le tulona mefa sugbon ese kan ninu odufa idin osa talent tin so fun ani wi pe eni ti ori aje jeun eni to ju owo npon iwo ki oko sele si be lo sele si aje ohun omo ibi ti aje ti je egban e ri pe rawo owo ki ku nta nigba kokan mo to se lolo yo o to ba ti ru awon baba wa loju won mu o kan won fi kun eji won gbale alawo lo ni ile ti o ba toju eni su eda kan ki marin berin lokun ijo teda ba si ti le sun to ti le da inu ro ijo na lo ti bere ase yori o ogun ogbon egberun la kare eyin ni gbogbo won to ka dara iwo toju aje npon iwo to dale sele to rowo financier iwo to kudi e ka to fun iwo ki oko sele si be o an baba wa to ni laye atijo iwo to na pin meji meta to mele to yasi be lo sele saje ohun omo o ni nkan ti aje si to fi gbori lowo omo owo ki po ta ngba kokan irawo ti enu ni po nta o gbogbo eni ti nbe lohun lori agbega lenu ise lori oro aje yin oro yin o ni dojuro to ba ku die ka to fun eda laaye kan to ba wa je pe iru odufa idin osa tale yi labada fun ru eni be a so pe kiru eni be oruwa aje kirawo nu eni be ko mo ba wo okun gbogbo eni ti nda fun loni eni pada da toro je o irawo yin o ni wo okun idin osa tale so wi pe eni to ku die ka to fun lori oja lori ise lori ohun gbogbo ebo aje ni kiru eni be oru kiri aje iru eni be o le ba pada adegoroye Ige Adubi Agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo ti butoro ile Ibadan lapapo magaji ile oluoje ofoje Ibadan land gbogbo bi te ba bawo ilu Ibadan lati bi kibi ewo ko ti nbo wa si gate oje e so loja oje idi ayun re erin saarin oja oje nibi ti an tin tenin gangan egbe okada oke ofa baba asale e so loju source to wa loke ofa baba asale te ba ti gboju so kan yin lowo otun e ri akomo na wan die ro bon olu eni le baba ewe je Adubi le nlo ero ba ni soro te le pimi si 080 332 601 41 080 332 601 41 tabi 080 5345 9223 080 5345 9223 ibi osa lodu fato ba wa soro la lei lori eni ti oro aje re to ku die ka to fun tabi orogun owo ka si se eleyi ko bo ka si ton ka yawo ko je pe pese ni ru eni be o baba obe ifa pe ebo aje ni kiru eni be oru ise wa oni dise mo wa lowo o e laboru o e laboyi e labo sise ogbo ato asuri iworiwo fun
1: baba pere apo ni awoko wole ge

0: FM ń gbádùn ẹ o. Dati 2FM ń gbádùn ẹ o. Fẹ́yìn ẹjọ́ ọmọ fẹ́yìn ẹ. Oya fẹ́yìn. Dati 2FM ń gbádùn ẹ o. Èmi ti fẹ́yìn mi. Mo ń gbádùn 32FM. 32FM ń gbádùn ẹ o. Gbogbo bó ṣe ń jẹ́rí ara ẹ. Pé wọ́n ló ń já wa tán o. Wọ́n ló ń já wa tán sí fàájì. 32 FM 94.9 wo lo jawa ton o ya ma jawa ni so jawa kutu jawa yama yama emi abasa kon de paramount king of music lo ni committee mo ti en gbo ba emi ti en committee mo ti en fori mi ro mi ti en committee mo ti en fori mi se mi ti en committee mo fe yi mi se ju pe mo kon fe yi mi sa ke lo de 32 FM 94.9
1: Irawo kan yo mi lutiti Irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke ohan ketekete ikani 32 FM doju o letente oba laarin awon okan ni 32 FM 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo won araye ibudu ayo atori sun idunun ni 32 FM iroyin asiko ti o leja makan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agbaye ese bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe re je lowo are ni je tenu ko tete bo li ko ikan ni 32 FM do su pa ran kaye 94.9 lo ba won

Akibola mo ki yin be ka le o. Be si ngba mi ni ikire. Adubo kan be kire jo nko ni oke oloshi. Baba Akibola mo ki yin pupo lale. Mo si jawo olodun oba le tin gbo mi. Lo abara shi di telu wan. Mo si je badan bi na tun ni at the same time. Lo aba Abdul Rashid. Akamu ladoja Arusa wan Ma bokini loju opo Facebook je lo be Eina ti ma pa like e ba Si ya won se se ma so fun won ma pe se won yo eleyi Baba tun yo mi la tun gba si Ori popo jo yen se se wele wele la le Ma kimola won gbodo ma mu nkan ti o je karo se ya

ba yoju agogo to ba se dede to do wa 8 minutes to 11 awon tumo si wepe a ti wa ni 10:52 lori eto yin na ni o

laughter ni bi ile kan si eh ta wa lori oke tente makwala ni premier ejo ma lo bi se

0: ma ki ba la won gbagbe yin o mo nbo wa pa eke lu oko yin be ku ma pa ekere laye ba ti o si kere yin lana o ne kere yin bo ba do ni ku ni jajo kere lai lai ati lai lai Bolafe ka bayi laye fe na. Awa ki bola ran ka ye bayi lo run ran. Aka ki won dina magbara. Awa ki bola won lana fun ni.
1: Bi deni ko ba ba je deni go le down. Taro wa badura pe tin to n baja.
2: O se ri lo ti ala wa so de o. Na ba de je pe
1: Fatty!

mami eyin le ka le aba pastor ti o gbo mi ri to je gba kokore re ka le o ba fa to won o ti e gbo ari to je gba kokoko na le yen pade wa so wa to e po ti ma pade wa tele tele na bi anje aduke atopolopo awon omo kilasi bi won mu absalam bi deri bi gbegama bi ba mo fa rosoge okay now Mo wi mo tenuma.

e bo kini yejo lo jena mo ma nta to ki adoku o lo lo apata so fun apo oda apata akoko yi ti gba ba ni o mo je ku le lo san yi ya ko di ja iwo ko yi ende la lupon o o ga un tiata nbe won siwo se layajo ijejo ayajo ijejo ti won siwo se un oni yi ni won wa se 8 days video mo sugbodo mo debe gege bi oga ti eje se mo se debe na ni mo npe era o e gafara o ju wa la lupon o o du je fe ku la lupon ti mo tin lo bi ta ti dari eto na le mo tun so fun pe ati ku o nbe atun ti debi an lo o e se pe won mo pe o lati le pe nbo le wa npe yen egbe fonu ni fun ji o ba to pada lo je mi ba nkan loro ri o won feran re ni ani omo jona male bo ba jona male ko si ti won fe ru ese o asuko yi ogba mo ti debi bayi iwo na en to ba si ri pe onilegbe to lo nlo bi kan to wa wo pe o ti ye o debe ki debe oba mi o ni ja sun gbaje iwo na pe wo funji o ba to pa banu je mi re okay now iyo ko ni funji laughter house re lori oke tete makola e to tesin gba lowo to won ta fe fe ti won jo nta se ayi eh to yi gaga la pe ni toni ti lo efili aye fela yi lo die wa ki bala baba to ya won to ba yin wa paso kan won ba yin wa ba wa si ijoba kan ba ti ba yin wa ba wa si yen mo bo se wa si e ku kare

ale nja foju di bi oba jo mi o ti wa leyun lo bayi o mi to fe omo wo be ni o ba dagbe mo bayi na dagbe mo para pe tani ati tani le waju awon tani ni se ma ri nu bi a ba nsoro fun yan te yan gbo be to tun pada fe o kan de man jo na ni bi pe boyo mo gboro ni oni won na fogo kini elerin dodo o yo foki bayi agola ni na agola bi na bo e kule ni kini fry pan te fi ma deyin o na ni ni waju awon wo atawon wo be ba ba yan so ke yan gbo wo ma to si ro bi to won na gbo mi daada mo yo mo ko mo woma to robi na wole wona lori ni ti dada mo ba ya nu je mo ba baba nu je o omo mi ba je de bi wipe iya re ba ba soro bayi o si mo fun lesi ati mba bo omo mi na ba je de bi pe ti baba re ba ba soro bayi yo wu lenu ni bi bread to bo mi e ta ke na o ori wole won ba ti ko ba mi pa kun kojo how much summer may I tell you lot of only number that way only number you don't cool.

Ama mi ogo ninu ogo. Ai male nu male. Eya Sulaiman ologo rainbow. Eyo se fi lole album e to ba ndon the 14 ninu osu June yi. Ni Casado Rado. To wa la solo mbadan bi. Opolopo awon olorin na ye sin jo na o. Ameni o fede jo to je baba re. Ya tiri alamo yeda sanjuko. Omo baba jaja ni ogbe everybody debe. Be ma fe ran won lowo tori wipo mo to ba sipa bayi lo bi e. Mo mu ifun yin wipa bi tan ti bi mi o kere. Bi Raimi. Bi awon baba to se wa le. Ibrahim Ogun Yemi. O da wole. Omo Akibola to ko wa osisi ni bi to kere. Onara local government loko wa wa ewa. Oroki elepo. Mama foruko gbogbo an baba baba nki gbogbo ebi mi lale yin pata. Gbogbo ba mi to ti gberu wa. Koni jorun owo wa o. Gbogbo ta si fe pata l'Olorun o se fun e to wa yo gba le alo. Awa ti ni oroki elepo. E ma ni won lo.

Emi ati yin ko so run loju wa lare yi. Mo le ti ro run. Won tin ba soju opo le fun yin ba yaya. Mo jeri yin eni wo tan bi number tin be lo yin tele e ma pe bele bele. Ori pe mo fe ka ma yo kan si ka ma fi kan si ni. Ah iya na npe lala fi bo. Ya Faruku mo ri call le bele bele o. Ah oni te oni ti o. Wo iya me pata pata.

bang ba record jade. Ada big ba gbo pon kan pelu gba e. Ada big ba sokoto kane kane. Ba wa won gba le ya gba na bayin wa ni jakini label ara re ku gege bi champion ladugo asowo omugun ni. An to containers kan wa gba na. E ti aja lo nu designer la le yi. Designer wo le wori te ranti. Tenants yen ti ko wa gba na 1k ni. Won ko cut si sale re bayi. CAT. Ah, boy, to ba ri ra laye champion ni ladugo won. E ba ranti gbogbo designer. E ba gba gbe gba siliki o siliki ti ma bu na yaran yaran ba toko mi o serious. E ba mi ranti awon designer yen ja jo lo oko won oronu. An gbo to ya awon to gbe kan de ko senti owo ngba na na npe ni were wo. Le ba danu je re. Mo le ga ba mo la si bokina wodo. Gbogbo nkan pelu gba e.

0: alaye
1: jan ise are tin lo be 0705 4 9 4 9 won ti wa nbe. Hello
2: awa teacher
1: e ba ka le
2: e ka le
1: o ma class yi anti aduke ko yi daddy wa travel
2: mo se so
1: se la le
2: ben
1: odo yin won wa la le
2: odo mi ni se won wa ti
1: ne time wo ojo pa won wole
2: Ben,
1: I
2: was in sketch you.
1: Nick by ye.
2: Ben,
1: ya.
2: What are your bow?
1: Nick by ye.
2: Ben,
1: any budget, a yellow, I may alone. I'm at the dinner. Hello,
3: Emma
1: Kale.
3: Awa
1: re ejo ta lo soro yo
3: lato jo lata gbowo ni o ya fi animo ta lata gbowo
1: se wa dada ma
3: wa dada wole ri for the first time
1: bo lo se wa ri lale se feel e dada
3: a feel e dada wa da so ni alo ko na wa o
1: kini eji
3: 52 oh
1: e si le te waju enda su eh loko
3: opo
1: ma
3: ile la fi ti ti ara
1: o aye o tojo tun wa ro
3: a re ni kan kan ni o
1: o ni yo so nu omo yi a bi aye ba tun pe mo ni beere ti mo fe bi han o fe beere pe won ti wa ba n to gbo I see a dad load you up on Facebook. Alright, 32 FM 94.9. Fanny and load you up on Facebook. Bad Instagram and do one up, do dada. Bad and also the YouTube, who one up, but we say William. Hello, hey, one low. 20 minutes to 12. Hello.
4: Hello, sir.
1: E ma kale sa.
4: E kale si jawa.
1: Awa mo re.
4: O mo le baje fun yin te.
1: Ami Olorun ateyin na.
4: Wala da la e gbe ra le yi ore. Kini mo ti ga di dasi.
1: Ala so wo le yin. E je ma so te fi se boys.
4: Ati mo pala mo din pe yin.
1: Mo mo leyin kule wa nbi.
4: Olo.
1: Eh o ya. A so wo le fi se boys. Te ti fi jaye rura.
4: Titi po le pori o.
1: Ah, ti la opo rere lara re bayi. Wo ba bayi. Ibi kan be ti mu awon. Ibi kan be ti mu awon eyan de ti won ede be. Ibe gige ni se ye. Hello.
5: Hello.
1: E ma kale.
5: E sale za.
1: O ko yin o.
5: Adua ba wan kaduna ri.
1: Baba dada, Alaanu ke bu ye ri.
5: Yes sir.
1: Te wa pa.
5: E ku jo meta sa.
1: Awa re o.
5: Ise ko sa.
1: Alhamdulillah, adupe o.
5: Mo e se wole na ni mo tan kini mo ani to kin pe.
1: Eh le tan kini radio le tan. Tan kini.
5: E mo ibe ni mo tan radio, mo tan radio.
1: Ah, ta be MP. Eh bo baba e tan kini. Ni wa je je yan ma tan.
5: E mo gbe to bo sa.
1: Ni ba je sa.
5: Yes sir, e se mo.
1: Ezo afi gansa ni o nu ni alaji agba. Hello.
6: Hello.
1: E kale sa.
6: Agbadaro.
1: Ataro ni o ko yin o.
6: Ah, awa.
1: Ni o gbo.
6: Eh? Awa. Adere.
1: Oba do fi. E ti gbagbe nkan kan ta fi ran nika. E ma ti e mo so fun mi. Avin kakaran neka. Egbe barista. Hello.
7: Alesa.
1: Ema ka le ma.
7: Olorun to yin are mo lati.
1: Olorun to yin are mo lati ilu iwo olodo oba.
7: Lesa.
1: Se wa dada. Olorun ku se.
7: Lesa.
1: Aso wo le fi se guess ngba e. Daddy da.
7: Awa na wo ni.
1: Eh?
7: Ninne.
1: Ninne, jo mo felelele lara bayi.
7: abe wo polo apo se
1: kai kai kai polo apo se aso yi o apo se le won gba yen
7: ben sir
1: awon daddy da
7: okay
1: mo lo oh oh ona be pe yen mama nko ti kini ja jibere daddy owo wo niyan ati egbe tani daddy wale daddy ton wale lale won ti sun abun baba na ri pojo ro ni wi pe ejo won lo bi ti ohun fi eko ati mama ehun si ohun dawo yo hello

0: Hello.
1: Hello, mi mo pele kan wa wo rapping skirt.
0: Rapping skirt. Oruko yin.
1: Mo ti pele kan ya fi animo sa latagbowo.
0: Te lo po ni yan bi.
1: Beni.
0: Ah, 52 abi ki le po eji yin.
1: Beni.
0: Eji wa wa lo po ntu to po bayi.
1: 2018.
0: Ipena 2018 si se odun mejo ko niyan ni. Ah, Olorun ba ndo ti. Ise wo le nse?
1: Kaki na ni, ba wa ti ri se na ni. A manage ara wa ni.
0: Olorun si ba ndo ti. Tojo to wa ro la le.
1: Lo wa ni.
0: Lojo to wa ro la le, ya gan lo da fore bo wa ni. Lojo opo Facebook we share dada. Ewo ro din kaka soka lasiko yo. Mo run to le mo gbo to le mo parunu le rara re na ni o. Boya je gbese ajo ka to so nu. Ta mi o yi o. Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: E ka le.
2: E ka le ko saro.
0: Awa mo re. Ki le fi se boys ngba yen?
2: Ah, awilo lo ko nba.
0: Kai top kan bayi.
2: Awilo leyin.
0: Emi le so fun ikan. Ikan to nbe alapa gungun e farabalẹ top kan to nbe gungun bayi black te ya Ronaldo delimasi leyin
2: aje o ti
0: abai o ni yo son. Hello.
2: Bye.
0: hello ki la fi ran nika ngba ye te ba ranti
2: nika nika ta pe so ti bayi na ni ta pe ga
0: Otone hello. Otone ne ka boga. Ala fi nkan kan ran ne kan gba na. Mo.
2: Ta fi ran ne ka.
0: Be ni, opolopo okun lo fi ran boys lo yere. En ti o ba ti fi ran gba na, ko se boys laye.
2: Yeye a wi lo go ba.
0: Baba. Me kataran gba na gele awon momo wa jọun tapanpan ko gbogbo gele ma mi nu le odo re te lo be se ran ni oni en ti won ba ri lara re gba na anu la ri gba o. Hello.
1: Hello.
0: E ma kale. Yes sir.
1: Yes.
0: Oruko yin. Oruko yin. Hello.
1: Eh
0: ma kale.
1: Alo
0: soro.
1: Adekunle.
0: Eyan wa se wa pa.
1: Adekunle ala.
0: Kile yin fi se boys. Kile fi se boys.
1: Tapanpa.
0: Ta fi ran nika.
1: La dure si ni gba. Ori si mere mo ni.
0: Iro ni.
1: E go a, e je ba ti wo si je si.
0: A boys mo lo ti se, won ata won fe jo si. Oro pe yin. Ọ̀rọ̀ pé èèyàn kan gbé bọ́dì yìí lásán kọ́ ni tó ọba ti ṣe lẹ́fù yẹn gbà yẹn ò sí bẹ́ẹ̀ bàbá yìí.
1: Bẹ́ẹ̀ ni.
0: Fourteen minutes to 12. Hello. Ẹ mà kálẹ̀.
3: One love.
0: Yes, Tanio.
3: Ẹyin wọ si Liki.
0: Ale ta ni soro.
3: I'm tired of saying.
0: Ah, won daddy ti sun ele raye pe ba mo ngbo. Sa wa wo. Ah, se wa ni mo wo. Ah ah. Meji mo wo ngba na. Mo wo kan bi brown to ni kan bi white bayi. Ibi mo ti lo lowo mi o ma yonu agba ko ta ni le ngba na. A fi mo ti. Oka mo ah. Yai.
3: Ah.
0: E je ngba pe eyan meji pere si. Isare wa ba yin so nti mo ni mo fe ba yin so. Mba ti ba yin so tan. E to soju opo le ko to di pa dagbere wi pe oda aro. E jo ba ma ni neye dada je njuwe re fun o. Le neye ni awon obirin kan fi jonu video record Alhaji Janako ni tan la. Tan so wa ba yi jo yoyo ni won wo tin gba lara won. Hello.
1: Hello,
0: ya fi amọ adedoyin
1: na
0: to
1: ni o.
0: Ya fi amọ adedoyin lati
1: on you.
0: so you share what that am.
4: I want to walk okay, no.
0: Ah, I saw la.
4: If you want me, Leon.
0: If you want, if you want, gun job, ballet, baguette.
4: Benny,
0: ja. Ile e boy and daddy la la yin ma ran se fi to si Johnny
4: have you
0: daddy da
4: wow what is some father
0: oh what is sun o ti to se ju me lo si se te pe tele
4: ko e ti ju bi 30 minutes lo
0: oh yeah won ti sun o ti ye mi baun oh yeah won ti sun orun ni o wa ye baun so mo se yan ka ala leba ile ati e mo mu wa fun wa ba ti jojo aba meta saturday ba awon nkan o dis ta ti se gbe yin ba ti jojo mejo la lo nu nepa ti aba mu na lo ngba kan gbe wa keke bo ni ti mo ri lara yin a nbo nbe odo je sare ba yin so nti mo ni mo fe ba yin so yin ta ti rebele je ko gbo dada o ma jawon eyan mo ise kan mo o se ti mo ni mo ma je won mo mo ni pe tawon eyan ti mo pe alai da ni o o wa mo se kube kube bi eni to da ko wa mo je pe won lo mo mu wa fun o lati nu orin baba onarebu pe awon aye ti ge ti egan ni gbogbo bo se ngbe irufe kiri awon eyan ti mo pa alabosi ni o wa mo se kube kube bi pe isalabosi awon eyan ti mo pe ni to ne lara ni o to wa mo se bi eni ti o ne lara o je won mo se kan mo won jo je pe gbogbo n to ba da iwo lomo wa nde ko baje laye ladugo obi to ko le si awon eyan ori o nri eyan gidi nibi to ti sise awon eyan ori o nri gbajumo gbajumo ti won ori o ni wi pe won mo fi po ni jampa ni o bo ba si je won nikan lo nikan ga ladugo yin ja won eyan ponu mi ara ti da ka mi ka si o to amo dobi mo lu dudu ma jamu eyan mo se kan mo o mo pe ko ni da ki nkan ti ori bakan bakan se le se okun ni olodun je se pa o ka baun mo se be so si je yawo le to ye pe ibi n to wa ni boko ore o se kadanwo kiri to fi ma ro pe koko kadanwo ni pe boya tori po fe yawo le o abo ori bi kan to joko si n to ti se wan wan ran to gbo be kan lese ara ti po obi mo fun ma je won mo se kan mo pe se ta ni sibi ki nkan da ri laye baba ti mo lala niyan to koro ise tawon eyan wa mo se si ona ni pe won mo pe ole

0: Oluwawa. Eto isuna awon kan fa iwosan.
1: Bible that Benasis needs healing.
0: Isai awon kan fa iwosan.
1: Bible that work that needs
0: healing. Toba lo ka Matthew.
1: If you read that from Matthew.
0: Chapter 10.
1: Matthew Oligawa.
0: Lati verse 1.
1: From verse 1.
0: Oran mi.
1: He sent me.
0: Lati wa bao.
1: To.
0: O si fun mi ni agbara.
1: And he gave me mandate.
0: Lori aisan.
1: Over me sickness.
0: Kabi beli fun mi
1: o.
2: Nigba ti o si pe awon omo emeji la si
0: o. O pe mi mo won sa. O fun wa ni agbara. Emi aimo ni aisan. O ni ka le jade lara. Iwosan. Gbogbo arun. Aya gada babuwa sada. Enene me ruba. Agaba le gada. I have been anointed for this.
1: Asi bo njo bina bi sele.
0: E ma sada ya.
1: Ami mi ma o.
0: Ogbo eyi te sa isan.
1: Ala bi data si.
0: E dide.
1: Arise.
0: Aisan jade. Lara re. Oru aisan.

0: o ma rise egba adu eleyi eleyi lagbara idajo ti won se ninu okoko to le ala nu lalara mi oluwa tu idajo na ka eleyi need igboya idajo ibi nibi ti won ti gbo tenu mi ti won se idajo ti mo wa nje ya oluwa e fa iwe idajo ya oyo yo
1: Ohun akoko ti Olorun se fun mi ni wipe emi tenwe mo je eni to ti jiya ile ti mo n gbe won fi ara ni mi nbe mo de bi Olorun wipe ko kon ile fun mi tori mo wa si ori oke ogo ni 2023 December mi o wa si bi ri ju ojo yen lo mo kan mo n gbo baba ni ara ro ni ojo yen bi mo se wa gbo pe program ma wa ni bi ni last 3 days to kan eyan odun mo wa so fun Olorun ori oke ogo pe kole fun mi ki won ye fi mi sesin mo tun be Olorun ori oke ogo pe ko ra moto fun mi ki o to di osu kefa odun 2024 mo dupe lowo Olorun Sam Ojo Authority Olorun ko ile fun mi o de tun ra moto bi daddy fun mi
0: lenu odun kan
1: ni March lo ra fun mi June ni mo ni ko to di June but March 29 lo ra big daddy ti a roba ni Olorun ra fun mi
0: elepo o na wo to e okay o second pray forever awon iyanu gba nko gbo lori are lori ama o ya gba testimony permanent
2: ara yi ti